gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se ma wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sawo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yo ba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irunbo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo oloyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun emi mo nki yin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anugba kan foke ko ni yes ma ra anugba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awati wan church lata na o enikan ni se be wan biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ranse si yin ngba jo ba fi se die si ni se ni bi owa ago mewa won yan pari awe atadua yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun bo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbon mi nibo le wa te tin gbon mi laaro yi elumia kamaya dabi do shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni esawo adua lakoko ni adu ope an gbogbo wojo dupe oba mi oni maje won oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo cha yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni we ma loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana a wa yan ti wan church lata na o bo ma mo mo fa won 3000 to ra wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi Olorun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: ki gbe eni o se olorun to de aye atorun mo dupe lowo re mo dupe fun awon omo to fun mi mo dupe fun ise to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun olekan na ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan yan fe ni bo le wa te tin gbon mi ni bo le tin gbon mi sa ni bo le tin gbon mi ma e ja se bayi mo fe ka gbadua keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idariji ese ni o di mi o fe ku elese sam 130 ni oluwa bi iwo ba nsa mi ese ta leni to le duo o ni sugbon idariji nbe lodu e ka le ba ma beru e mami e dide ku oni bi pepe yin e wa sun meyin e kan kun le nbomi daddy eyin na e kun le nbomi e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi be se nso yen be lo ngbo pe ki olohun ko dari ese jimi ati eh ko fe ku elese ato olohun wo ba se tun kun le waju e ese lero loro ti oni je ka won angeli wo je ise fun wa e dari ji wo olohun omode lo ngbadua loni agba ni ngba olohun dari ji wa ogo mani fun o jesu jesu oluwa wa eyan ayan fe nbo le wa e wa dide soke adua keta ti olohun ki ko lele eh o na ni adua fun anu oni laarin odun ma so ise meji iwe abakuk oni laarin odun ma so ise meji oni nigba ti n ba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide nlesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o enowo yen mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori oni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je ka anu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu gbo oju be lo o olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi batimi ba mi saanu won kile o to su loni ba mi saanu mama ikile o to su ba mi saanu baba ikile o to su olorun saanu mi olorun fanu saanu wa in Jesus name e mankan mo fe ke lo si ibi gana yin e wa fi eyin ti e fe yin ti gana yen sa e wa momo ki gbe oluwa to ba saanu elese sibe saanu emi na to ba ngba elese ele to ba si to ngba won saanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa ki gbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo waasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amon wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan asi mo yo mo dabobu o eleketa mo angeli amon fun yan lo nje won asi mo fun yan ni okun olomo lo won aran se unje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e eh tangeli e ba di yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we act of apostle chapter 8 verse 26 when and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go towards the south angeli oluwa lo ba philip o kan tan oni dide mo lo si ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sori re foju mi ri angeli mi ona ti ngba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo nti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti Abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re Isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo ga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi Rebecca han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se singu modani o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin agbara adi fun women convention bo isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa momo fi onje break fun yin enikan ni a mo se be ni e so bi o se lo ha asi wa nu awe e je nse bayi pelu aduwa te gba yi eyin ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki n tun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo ran angeli si o
1: adedamola olajide loruko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: beni sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa labuja for like 20 years

0: Benta.
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa leni
0: loni
1: beni sir. So o wa di level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa
0: ha
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe kolorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but Olorun o gba ona ti mo ro npe Olorun ma gba
0: ogbona bi teyin fokan si
1: o gba rara
0: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi.
1: So mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya Olorun ti e fun mi contract ti ma fi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: charge
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de e ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo Monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si Yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan Olorun wa lo ADC to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of Oyo state
1: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa DPO wa ni popo wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America o wa ni ko da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: ipe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: Olorun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress o is owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 15 million owo yen lo eat mi ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sha gbadura lori oro owo yen ko to adi pe Olorun gbe eyin any year today ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe nbo nbe o
1: emi mo pe adc mi ba mi

0: aja wipi atu ti debi ite wi adela aro tu ni eka aro eka abo sori eto nye eto wa oro agba eyi ti ile ise alalubarika MTN Nigeria ti won si onigbo wo re emi ati yin na ni o Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi
1: oro agba re o eja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo leave it 100 MTN loni ibi anya ibi alafia ni o ibi fokabale ni o tori pe enikan o le dagbaye akuko meji ti won ba nbe nu kuku o sese ki won sara won egbe o ba si ya won si tunjo mo gbe layo ati alafia bi oro ahan ati eyin ninu enu na ni bi won se le wa po to yo nigba kan ti won o gira won je won si jo pari re semi bio lugun ore ta ba ke fi un ta fe boya laro re ojulumo abike oko abiyawo ta ba bara wa so pe lagbaja un si nife n to nse yi o awa finu iyen ni won pe ni duku won si ni ijalala enikan ki la duku ajo se po yin ko wa ni danmoran mo hey lagbaja semi mi o nilu lati beere oro lowo re ko sa mo ba ti e lo ah ah kilo de se suru kini lagbajo se fun mi ija ni nbenbe gbogbo wa lajo ni nta ajo nse fun ra wa aimoye ore lo ti reja nitori ede ayede aimoye loko laya ni won ti tuka omo domo olomo adugbo wa nfoju wi na aburu lataro omo ti won o to se ri wi pe ka pari ija o sanju ka mo bara wa se duku lo nti nbe leyin efa o jeje lo nigba mi o eni to n ba jaun o si le je asise o to n gun o si mo pe oun ti se o amo bo ba pe to bere ni ilana ti fe o le dobale o le kunle bo ba si ji ore o le dimo pe ore mi mo binu mo toro aforijin ni nkan ohun ba tan abe mo pe opolopo n ta n gbe sokan amo ko ba ilera wa eh ma baja ni bitterness ajo fadi eni to si mbaja ko mo pe nkan kan sele o se pe eni to ro wi pe ejo ni ikun sinu loni so fun ni ilana ife ka pera wa ka yanju duku amo mu ore wa ju ka so wi pe mo fi sinu lo e ka ro
1: oro agbare o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo leave it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to lokele mo lo eku ka

0: ayo ni ti o ma pa en lerin e ni sunku
1: baba fendo de baba fendo de
2: iyan mero ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina seri ire je wa ni gbugbu abẹ gbugbu nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se ninu
3: seri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olo ma je ko bi ko mi ti diwo mi lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afa won ati family won
6: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu on lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: so olele se gbagbe tin rojo ni kirun a ni soje ka soju ntimi en tin ti jo le soje awa ti mu bi se lo fi mu wa lara fora pa mi din lo fi ro wa lorun e tun ka ro e ka ro gbogbo leyi o aji bi aji re o gbogbo alaji toni oba mi edumare o wa je ka jisito la ebi ta fe jisi la jisi awon to wa jisi bi tin won ti o te won lorun oba edumare yo la won nu ila ilo eyi ti won ba wa Eka bo sore to yin eto wa baba fenda ni atupale weroyin ti oni apopo ninu to si kun fede yoba to jire e ma wi pe ko si bi meji to gba tare bi le re iya yin on na laje dubule si ikani taitu fm ni o laughter house premier hill makolambada ibe na lawa sugbon ka kere agbaye ni won gbo wa o kuro ni radio elese kuku to je pe wa de to geti badan te wa ni gbomo awako oba mi edumare ni e ka ro mo kiyin Moki, only lojo kewa, ori o wa wa wa o, osu kefa ni, yo ma fa, so do wa ni, ekbali lo ko odun ati me fa ni le yon ko lu wa wa, oko bi o ni, ikbe wa, leru lo be legbo ni, ikbali wo ti adanu.
1: Ashe wa.
0: Mini, kunle, fa ni yi, even lati yu komputa adava, antu ma mi da yon ni te mi mouthpiece ma ni, kwe yi fa mi, otu mi za wa nye.
1: Du,
0: yi
1: fa mi.
2: Oni rule awon wero yi tin bele fun toro teni awa gangan ni won pe ni eda abi mbola la mid afa lamboruki
0: e mo danu e mo danu
2: pluralize singular person la wa
0: eda eyan tare
2: ko se nti o di joye bi oje loju emi eyo je leyin re oje si fi oje mi ta yo je late so awa ni eda e won ebuyan si yun ko se du
0: be ni
2: ko lo igbe po ti bo re awa ni eda
0: Kimo ti e pin ke mo ye to kan mi ke lambo mo ye to kan
2: awon je gbese bi o la petite
0: mo tan re mo je si olorun ni
2: e je sai lorun nipa je njere mo je si olorun
0: mo tan re eh o gbo boyo wa loke so mo nigeria ni
2: olorun anytime wi
0: awon to ma mu lion share ninu gbese on ti de bayi
2: awon na ni awon na ni lu yo si nu emi o si anu value ni
0: mo ti gbo en ti o ba jogun ati ere ati gbogbo e ko ni o je mogun eh ki so mo nigeria bi ogun omo gbe ti ba mo deny nigeria
3: ojo
0: deny ko ajo imf won li pe owo ti apapo gbe ta ba ta je bai
2: ati da oro so rare ba lo bi an lo
0: ati tanu mi
2: ah oju eto oselu la wa mojumo ta n se meeting kakiri lori bi o se jora won o ti mo lanu ti mo yan gbo
0: la beni
2: after one la to sun lana ta n se meeting kakiri loru bi o se jora won iroyin re lati nu iwe iroyin vanguard to wi pe ile igbimo asofin agborede nigeria won ti boju ajo kan won si nfe so kan ajo na wi pe bo le ti se to fi je pe million meta o le ni adojo lowo te fi gba yara nilu abuja
0: ah so gba yara ri
2: ah se mo so ki mo ti pari nti mo nko si le ki
0: awon ile kan wa to ba sun be oro si mo fi gogo ojo aye kun o ni bi to turade ah iru le ba ni gba
2: emi lo so fu
0: won ko wa
2: gba awon yara kan me je pe kan ma lo gba ye nda mu yan te ba jo debe gba ye ogun pilo ke wa lo mu se kaluko sun gba aye are ke se bi oni dun do do
0: to eji mele ni oju iwe keta iwe royin punch be na lo wa wa ni pe wo seri en tun je adari le legbi ma sofin agbo le de wa nigeria oni ko se duro mo bayi o ilegbimo asofin agba ile yi oni nnu ose ta wa yi ona ni won bu olun to ni won se pelu abo ofin dasile ile ise olopa ipinle oju iwe keta ibe lo wa
2: mo ni kan na loju iwe royin si the guardian nibi to ti soro to lewura jade o bi a ba si se kona lati ka daily trust morning o ton wi ni wi pe o ikaya ti de kale bayi olorede nigeria boya laarin awon ti agbara ngun nipa wi pe atun lala pe sa kan nipo olodun mefa won lo ti daka yale fun awon kan n to bu kaluku leru awon ni emo be wa bi abani o en to da ba ohun o na ni olori omo egbe yi to pojulo labuja na na soro
0: ni oju iwe keji iwe royin the punch la ro e won ni pe igbese eto di ba benu egbe oselu ti won ti pari won lo ti mu kin kan yangina fun awon egbe oselu ti won ti ma bi ti won ba yaraja nibi ti won ti ni omo oye meji ti omo soju won wọ́n ni pe n tó fa ọ ni pé àjọ tó ń rí sí kòkárètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà inec ti fi gbèdéke nílẹ̀ pé gbogbo ẹ̀yìn ẹgbẹ́ òṣèlú pátápátá ọmọ ẹgbẹ́ tí ò bá mọ̀ sojú nínú àwọn ètò ìdìbò tí ó mọ̀ wáyé gbèdéke ọjọ́ tẹ gbọ́dọ̀ forúkọ wọn sílẹ̀ rí o ṣùgbọ́n ni pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan láwọn ìpínlẹ̀ kan wọn ò tí ì mọ ibi tí wọ́n bá yàrá já pé ṣé lè láfà kalẹ̀ ni àbélé láfà kalẹ̀ ọjọ́ sì ti ń wọnú mọ́ wọn lọ́wọ́ ó ń bẹ lójú ìwé kejì ìwé ìròyìn the punch tó jáde láàárọ̀ yìí.
2: onírúurú náà ni àwọn ìròyìn ọ̀hún bá ṣe ń fojú hàn láàárọ̀ tòní ṣùgbọ́n bí a bá ṣe gbé wọ̀n sí òun náà láṣẹ máa kà wọ́n gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ ti ń bẹ́lẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n dín ní 30 ló dín ní 300 ni àwọn ọmọ nàìjíríà tí orí ti kó yọ báyìí tí wọ́n dà padà sí orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti south africa wọ́n tiẹ̀ ti kó wọn dé ni
0: láti
2: ọjọ́ thursday
0: ọlọ́run ṣeun bí ọdẹ ò bá kọwẹ̀ kò ní kọ àti ṣe rí nàìjíríà dá
2: ẹyẹ mọ juwọ́ lọ́kàn ni.
0: tó ajayá ìlọ́wọ́ lágbàáyé imf wọ́n tún sọ̀rọ̀ nù wẹ́rẹ̀ vangard o wọ́n ń kìlọ̀ fórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà lórí owó iye èyí ti ń lọ bí $5 billion èyí tó jẹ́ ti ilẹ̀ uae tá a fẹ́ gbà tí wọ́n sì ní pé ẹ̀wò ẹjí ká dàgbà ọ̀nà míì wípé ẹ̀wò ṣẹ́rin tó ní ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó orí ẹ tún fi kún high taxes wọ́n ní pé ẹ tún fi kún kẹtún lẹ́ bá àrówó ń bò míì ṣùgbọ́n ètò ẹ fẹ́ yá ní uae yìí yóò dá kẹ́ ẹ sọ́ra o ó ń bẹ ní ojú ìwé kọkànlá ìwé ìròyìn vangard tó jáde láàárọ̀ yìí agbákilẹ̀ rí ìkàlùkù
1: IMF àwọn náà ni wọ́n kó bá ru.
0: àní ẹ mọ mú bá ro iye tẹ jẹ.
2: ọmọ ṣe é pè kọ́ wá tọ́ bọ́ná tó náà wá mọ́wọ́ ẹ̀ wá. akini
0: akikaju
2: western power àwọn tí a ń bọ́bọ̀ yẹn ṣe é ṣe.
0: wọ́n dáhùn.
2: ijó lè rúkọ àwọn scandinavian countries ẹnu gbèsè rí.
1: àwọn náà jẹ́ ẹlọ́wọ́.
2: gbogbo wọn náà jẹ́.
1: gbèsè
2: gbogbo wọn.
1: china
2: gan jẹ gbèsè. gbèsè tí yàn jẹ tí ń ṣe tó ń
0: ṣọṣọ ó sì
2: ẹfilẹ ẹjọ
0: pariwo kọlára gas
2: kí ẹ fọkànlẹ kọ lórí.
0: ọlọrun ti ẹ ṣeun
2: ẹmí ẹ kúkú yìí
0: tí wọn fẹ rin wa yáwó àbámọsowó kàkiri ni.
2: àmì ìyẹn ọmọ ayé òṣìṣẹ tọ ni o kọlọkọ kó làwà ń bẹ ni.
0: àmì o
2: àwọn òròyìn pọ̀ lórí ìrànràn ṣùgbọ́n ojú ago náà ni à ń wò èmi tuntun jẹ́ jáde ní ọ̀rọ̀ bí ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ṣe sọ pé ìgbésẹ̀ kọ́mọ kóbó kọ́mọ fi falẹ̀ o lórí bí àwọn ọmọ nàìjíríà tí wọ́n tó ọ̀ọ́dúnrún níye ni wọ́n ṣe dèrò ilé padà ọgbà ẹ̀wọ̀n ethiopia náà wà.
0: ijoba apapo orilede wa Nigeria soro won ni pe okogan ona talake nso on lorilede Nigeria wa pe ojo opo ta wa asina rara ijoba apapo lo so be bakan na ni won ni pe won gbe igbese won se afihan awon erede ati erejoba wa ara wa eyi ta ti ni bayi lasiko isejoba Bola Ahmed Tinubu be ni won soro yi pe se ri igbese atuntun lori eto oraje yi ti are ngbe o wa lona to jire won wa se alale awon anfani ati awon ere eyi ti isakoso yi to je wi pe won ti mu ba awon orilede wa Nigeria nibe eyi ti won se pe owo iya fun awon akeko tin keko won ni pe awon akeko ti won lo bi million kan na ni won ti je anfani re bakan na ni won tun soro nipa n to ni o se pelu atunto en to ni se pelu owo orilede wa Nigeria ati awon igbese laye ta ko awon kankan e to se adina gbo ku fun lo si waju orilede wa Nigeria ti won si ni pe e wo seri awon ti tepepe awon igbese ati awon eri ma je mi so eyi to fi han pe isakoso to wa lode bayi ojire won si se eto to ati eto ye fa awon orilede ojire karu were fanga lo wa
2: ke wi fajero ke je kiri an ko de ti gbo wa ran gun aga na wi pe are Iba Gani Adams won ti ke si awori ade orun leke nile Yoruba lori ijoko eto abo pelu bi nkan bo se mehe nile Nigeria papa ni wo ohurun bo lati se ijoko ti an joko bo se je pe kaluku ti bi wa mo da soro ohun na ni virtual international conference ni we royin punch loko
0: ni eju iwe kewes an keje iwe royin fanga e to jai laro iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe bi epa ba sonu lebe eje karan se pe kun ilegbimo asofin agborilede wa Nigeria keji rep no won ni won ti ran se pe awon oga loga nile ise omo ogun en to je minister fun eto osuna lorilede yi lori pe wa wi tenu yin gbogbo awon owe ta n ko fun yin pe ke fi ra awon nkan ja lati je keto agborilede wa Nigeria ko du ore ibole da si o da igba to pe ati soko sosan bayi arosan be na ni aroko e wa so be se nawo ohun sugbe ilegbimo asofin orilede wa Nigeria agba se ton ni pe e wo ke sowo e lo ti eye ke mo bi won lere pe bo ni won se nawo in to jaju ni pe kari wi pe eto aborilede wa Nigeria o du ore pada
2: esi ibere ti royin vanguard gbe o nbe ninu we royin punch nibi ti foro we ro pelu opo yemi ba ni dele senate leader to ti face ti pe ke se ntokan lasiko ni oro pe anikeni kan ma jabo emi o mo wi me ba fe karada e bo si inu we royin punch nibi ti ba mi dele to ti nda awon oniroyin lohun lori boye je pe ose toko jana kan ni ose omo ile so pe e kan wa jabo lori bi e ti nawo tan ya si eka eto abo ti jibrin bara o tan so pe ara ara o gbogbo kan lo ni gbese
0: ben
2: alakisa tun jo loru
0: e yo mo lola
2: awon ni soju ba nlo
0: so mo bo ti fule ni ninu iwe royin the guardian imf oda bi odu won le won ni pe se ri igbese atunto eyi ti orilede wa Nigeria ngbe on lo dada etun agbon ti won so on ni sugba o ebi opa gba fo meke o se ati ise etu abo tun me o tun se se ko tun gogo sin oju iwe 16 iwe royin the guardian ibe na lo wa won si ni pe ti won se nda won tun wa ni pe awon kan ba o tun atun gogo sin
2: se ebi ni class ni she medium la wayini abi hard abi very hard ni class
0: e to so time orun ebi ni o soro
2: mo be question you ni category ebi she medium la wayini abi hard abi very hard
0: emi o mo eyin te bi pale soro
2: oh my lord sir
0: awa tan jan tan fowo laja awa tan fe se te afara oyin kokan awa
2: sugbon kan yin te pe lo ti goro le olowo pe won jeun ku Bẹ́yẹn báyẹ̀ rújú pọ̀ lẹ́yìn ìròyìn wàláì
0: àbájí àbá. Ọ̀ láti rí.
2: Irọ́ ọ̀.
0: Ọ̀ láti
2: rí. Jẹ́ ìwé àbùkí ìtàn ṣe
0: rú ẹni. Ìtàn ṣe bíáàdì sí là ń ṣe bẹ́lẹ̀ yìí ìrẹ́lẹ́sì.
2: Ok. Lórí ètò ìdìbò June 12 tí ọkọjá lọ àti bí ẹ ti yí ọjọ́ padà pé àsìkò báyìí ni òmìnira máa jẹ́. Ọ̀rọ̀ tí ń jáde látẹnu George Akume ní ẹ̀ka ti àwọn òṣìṣẹ́ níjọba àpapọ̀ Nàìjíríà ló sọ pé Atiku Abubakar won lo fowo si o pe kan mo yi lolobi ripo bi iwa ba je kereyin na o je lori oye orilede Nigeria an na mo bi lejo joko so si o on be nu we royin punch mo wa ko yi le kan
0: ni oju iwe kefa iwe royin the garden kan wa nbe ti won ra ko akole benta pe from stove to smoke won ni pe awon leba yi awon ebi won ti won wo pe obile yo wa won o gba bo mi lo ati pe kini kan ni adire nje ka gbadu to de won ni bi owo afefe gas idana se gbe owo lori ni ida meta dini adorin bayi won ti won pe boya ka ma lo edu ati gi bayi yo to ba si dana gi gbugbu awon
2: bi mo nje ko nje o dun gbugbu a sa sun lori aro
0: o be sa sun epo bi o ki sun
2: bo la won eyan ti nse bi mi bayi
0: epo bi o ki
1: e da ntan ni sbe yi ti yo yo e da run re bi o wa ti
2: ma ni e pe ni won
0: e fi ki e mi o bayi lo a wa ti ko e fi ki to ma je ki odun mole dada tori awon omi abadi o sun jade nbe
2: mo gbe ise o da o se ogun bi oro lohun mi se
1: omo ghetto ni mi
2: e nigba wa na nu ko to de to lo si si de bayi
1: tan lara
2: ha iro ko lo ti de bayi
1: e ma gbagbe ile nkan se
2: ni sayile lasasun mo
1: ah ni sasun na ni
2: sata ah oto
1: oto e nte ni amo lo la
0: oto e le nje ki awon ayan kini yan won
2: eh won tun wa lawon led yen ma dress o de tun lewu fun lera wa
1: hm sasun gan le ka pada storo da
2: won so fun yan
1: obere ibaje tan yan yan
0: ke baje
2: atada ke fe ko tututu ke fe ko tutu ke fi jobe
0: nu ya kan be ladugo wa ngba la rojo meta epo si lero lojo obe re esasun
1: lojo boli
0: ma ti ga
2: e ja ki agba ki ka wo ti mo bi agbegbe nu lo ra ko lu wa nbe ihe ba si o fo lo be
0: ti won ta e ba ko lo be mo si
2: o wa na o wa na
0: o si wa ja o wa ngboro
2: o wa
0: yo wa ni gboro
2: ti ta gbe gbe fufu nikan la
1: ri are ko lo be mo yo wa
2: ngboro
0: e ma je polo wa ja
1: o wa la ma bi to wa ti ri e mo fo
2: ni spot to fo ni ni pe awon e ba to ti wu ewu a se e ba ti je ta lo ma ndun gbe ni a kini kan bi omu le pe ja ka o lo ki la ba de mi ki ta de agba ki
0: ama je gunogunu yewe ni ta de tata pade e la je mi enu ekula amon wa ka kirin bi bread enu eku ni o ma ji keyan ni yen
1: adu bed ni re danu
0: o ma ji keyan ni yen
2: o ma si sasis
0: e
2: wa ki yen ka ra ka wo je
1: e ka ra ogugu ara ile aje inu wo mo dun ni
2: ami
1: ami ti wo mo je ni
2: ami
1: ami
2: ami
1: ile se wa no ni juna
0: ami
1: wa no ni juna o
2: ami jesu alifatia
0: bismillahir rahmanir rahim
2: le afa osowo kankan bi se
0: ah e ji ka lo ba e ja oju iwe keta iwe iroyin laaro yi to jade o e ninu iwe iroyin punch sugbon wa nu awon iwe iroyin mi ilegbe ma sofin won soro latori ayen to je adari omo le to po julo senate leader e ba mi dele oni pe ni ose ta wa yi ilegbe ma sofin won fowo si aba to ni se pelu idasile le solopa ipile bo tile je pe ara ajale yin wa e ja wo bi ti eto abode duro bayi se idasile ile iso olopa ipinle nikan so le ka eyin bayi mu lowo ati pe igba won ni won gbe abayi lo si ilegbe ma sofin igbe igba melo won sare fe buwolu bayi se awon atoto e ku wa nbe si yo wa nbe ni igbesi esuru en baja buwolu kini won wo lati igba to ye ki won ti buwolu se won o wa ni gbe kale tan si ko ni ma si gbe mi ti omi otu laarin awon esu ile to bo pe o ye ki won se bayi o ye ki won se bayi le to pe igbesi esuru en baja lele fe je bayi
1: e se gan ni se ri e je ka mu wa awon omo nigeria oro wa asa won re re na loro wa ani sokun tori pe awa lani mu wa latun ni tumo be mo awa la bere fun state police dada ni nta ba dada ni nkan ta ba gbe kale ko mehe to mo niyan niyan sugbe ri pe ngba ti oro ti nbo ke se ngba ti joba yi aye buhari ni won ti ronu oro yi ijoba to ti de won ti bere si ni sise lori e igba won se lori eda yi kan won pe awon gomina kan wa oya eyin ni e submit proposal yin ki le ro bo le se ko le ri bo se wulo nta ile sokoto o le mo wulo ni pile oyo ti wa nbi e mu wa awon gomina kan kan won ko ti kun o wule dasi won ni bi distraction lo je even openly lawon kan so pe ko ni tumo awon ti lawon kankan le kankan ni tori pe won pe to ba ti ri ba awon security force awon recording IGP o ti soro kan bi abi ibere odun yi bo se pese won ni 30% ninu awon olopa to jo mo ilu kokan eni won fi test run 70% ni won gba mo ti o fi je pe 100 pe ki ti mo so ni se ni pe awon oloko to je fe da tojo mo iluko kan won da won pada ti ile state re mo lo state re 30% to pe omo ilu lo le mo be emi ti mo gbe yanofa o ye ki n le mo isoro wo ni yanofa n face
2: abi omo olopo si ni mo jo neighbor mo
1: omo ko ni jora won so eleyi yo le ran ilu lowo ise ti n lo re ye tele o ka je yi pe ibi tawo o mo ni pe nkan mi wa to ye ka won gomina wa o so wo fuwo pelu joba won ti mo para ilu o ni focus ju pe federal government lo ibe ni soro tin wa e wa jajo wo e ja ko gbe ti pe ko ni si problem igba civil diversity olopa ba wa favela in lo le won ku le le ye le boss ti won wa ni isin ko si ni e ri pe awon paramilitary kan wa ta pe awon gan gallant won du ore ninu awon eni ge won le mu nbe kan vice state police e ri pe joba kan ti lo awon egbe ajo kan ri nigba won fe dan kan le ni pinle oyo yi inu won won ti mu e to poju ẹ pe ani scout ani ma no wo ari be be lo ninu awon eni won ti ni experience o le mo to bi nkan la ngbe ba se kan but ka fara dile ka fara se ka wo nu bi ka mu nkan to nlo won ti ni tan ba ku nbe ko yiko ti won nkan lo o tun wa ni nkan kan o e ri pe ta ba fe ki ntin sele mu wa fun mi e baba o e ma ye book boot won o ko para sele ninu state police ta fe dale we fi awon gbodo ja koko en te bi po ni gbo fe o
0: en ni bi pe gbo ase
1: se gbo e ja jo won to do wa la ile ni pe ki lo fa to pa fi di to di olopa to wa lenu ise tin di bench mu to ni e ma gba lowo mi orun re e gba lowo mi o tumo si pe iru eyan o la gba sise olopa se isa won omo oloselu wa ni e lo won tan gba sise e ti gba won kan sise to tin sin gba sin gba sin gba o di ke so won di osise gangan e lo gba won omo eyan yin wole se iru soro ta ni na niyan ti pe won awon ara wa e pe ta ma bere fun kan pe sawon te n bere fun gangan star se gankan ni ni won ba se kekeke tin bele igba to wo ti won gba gan ni state koko ni tumo gan awon eyan function mo sori nigba kan mo ni awon dealers la fi se gomina tare ti o ba ri be ni a ka won to ni fe ilu ni ko ni je ara won ni o je first gbogbo nta anything state police je pe everything that case fe mu e wo gbati ki oro yo isele e ri pe ile yoruba mo tun ki awon eyan daada adupe le yoruba e to pe ori wa pe to pe ta ba dide giri le kan na bayi wo gburu wa gidi ni o won fe ma fi emi ati dukia ma fi soselu fun wa ti o si ye ko ri be so ati wa ri nisin eje ati e kokon ni na won ni lawon ilu mi to si nsise nbe ta ba ti e ri nigba ti soro nba de a mona ta gbugba ipe omo ni yo ni jo wo yan eja wo ni le ise kan won ni ministry kan te pe eto rodo ni nbe won tun ni agency e ri pe to je commissioner mo pe emi lo gan to wa le agency agency na ko chairman le bi na emi na da duro ni na biru yin o ba ti e mo waye apale mo fi se o bi ba ti e mo waye yo je pe yo kere tori pe ta ba ti ni isoro pe federal government ni o je nkan lo e le control olopa mo ko ni se se o yi le wi mo to pe kolopo obi ti bi ti owo ti won gba lori eto abo e ri ni isin mo so ko fa awon yen kan awon yen kan bu awon private colleges as in not primary school pe won o fi tata da bu awon yen se ran ti pe ngba kan wa ti won ni awon ajo kan pe education trust fund security trust fund ti awon private kini na nda si pelu joba melo gangan le to abo ton pose fa won eyan yi ti wa la ba de ba won na lodo won melo ni joba gangan gbepo taka ile igwe tayin ni ko ni toilet awon kan ti won wa link to wa lo titi won pa iwo lo buru junu mejeji ile iwe ti yin o
0: e to da so fun ni
1: toru e se toru e la nwo eyin gangan o se nkan kan to wa ipopo le iwe yin melo le yin gangan tun se ti won wa ra si ojo si mojumo e se sayede e ti fine won so in lo mu awon ebi dupe kila won na nje laarin won emi ati dukia le fi we in ti o sele si wa yi one of the worst things ti o po sele ni in yo koko close in ti ba nbe le laarin pe won yan wa je won yan wa je awaro awon egbe tin be lori eto eko kan gbianju o lati ko gbo whether private or public e ko awon eyan mora in tan pe junior o gbodo fe tara ti ni kanko be le gbo sise na ke se pe am lo msa bi oloselu kankan ini ojo ni tumo awon kan ti seri ti won face are ri na pe la
2: gbodo le eja doja abatoja di atumu lataba labomi 32 fm 94.9 ikanada ni po sonu re yan lara wa an lo wa nbo wa ku kale o

0: ani mo ni iriri alagbara lopin ose ni tooto won royin fun mi ni wo sugbon kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan mo ba kuku lo pelu awon ebi ni ore iriri mi gagara afi bi igba pe mo wa ni dubai ni oda bi kopin ose omo tan mo ni
1: dakun je mo bi to royin gan
0: soft cleans hotel ni ile itura to gunje fegbe to gbawo bo fun awon afelele jaye oto kulu eniyan to ma bo se nlo soft cleans hotel ti awon yaran oloye won ni ka so ni tabi abo to peye iyen adequate security be ko si pe inaseju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba ti nwole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan si be o ni soft plains hotel exotic wine bar be fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo soft plains hotel wa ni asan street off ososami road okiado ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105
2: soft plains hotel on match hospitality
3: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: s e l e r r I e
3: salary ah but I mean espelli espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
5: t u r m e r I c turmeric
3: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
7: Even in Niger, that hot pounded yam and soup can't wait because a penalty is about to be taken. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and four dedicated channels. Yes! Get the special offer, DSTV decoder, dish, and one-month Yanga subscription for only 15,000 Naira. The FIFA World Cup, live on Supersport, only on DSTV.
8: Oh, my shagara ye kutiko! 72 hours of God June edition!
9: Oh, my yemi, ena wale la!
8: Bongo e yatiede! Oh, yemi mesika! The CSC Covenant of Mercy! Maje mwa amu! Yakoja Friday! 12! Saturday 13! At this Sunday! 15 June 2026! Akoni tiyanan fuoli e meta! Iwo jubara sanyo ri afefe! I will rebuke the Vora for your sake! Emi yose bak oko right and ruin it to rire! Osu mefa to kun ni 2026 Olorun ti so be fun gbogbo ni ma fara won ni sa se danu mo o e ma se bi Olorun lori apo ro se atawon rawo lori e mi just be wole e beta iwo ojo baba so ji ora pepe yo ti ma so tele lojo Friday 12 at the Saturday 13 waka ti aduwa be se laaro meta so pelu shoru ajo Sunday 14 June ago meju abo wura la ko papa ni ma ni shoru re koja so jo Monday ta ma shoru ofe lati Ibadan to ba je ipin osu ofe je ni
10: kilometer 80 mexican
11: blending
10: e te pa se anu a ma ni emi aja ni
11: ru jade
10: ah sade ku si oko mi obi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi o
12: ma gba fa won kokoro fojuri dabo bo ile re pelu hypo
13: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
14: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
13: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
14: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
13: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
15: Offer valid while stocks last.
13: Me and Maggi, so good together.
16: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke
17: gbogbo le akiyin pe ka bo lati oju oja o sori iwe iroyin ta pe ni baba vendor lori 32 FM 94.9 laughter house oke tete premier mokola ni badan amoro bo be ni agba ki na si wa ni kale ni ayin sugbon ko to di pe won mu ibere le fun agba ki karan Senate leader opo emi ba mi dele kara won leti pe ose ni a da pe agbeyewo de ba oro aba olopa apinle awa nko le o tori ni Wednesday awa nko le to ba je dan fun iroyin lasan ni omo lu nko le kan si ran ti pe apa bi na le nikan ti wa njo ni to won o fi se lo mo ibi te mo fa yasi leleyi lori oro ajo eleto dibo orede wa Nigeria ti an wi pe gbedeke ti an fun awon egbe oselu gbogbo ko tayo ojo kejide logbon osu ta wa ki kaluko fi moruko omo oye wa gege bi abala ifin tutu ti ese se to je ti eto dibo ti odun ta wa ninu re won je ko di mimo wi pe tele tele omo tele ni ta mo ni pe ti bo ba ti nbo awon ti an je egbe oselu yi a ti mo ri ti kaluko ti mo gbe ejo siwaju eto dibo pe omo oye oto ni won mu inu party wa primary daru secondary daru ati etudupe pe ati yogun delegate kuro nbe supe tan ba fun won ni akoko yen ipo ijoba ni kaluko fo muruko omo oye ile awon agbon kan wa ti oloselu manda teyin oloselu manda rada to je wi pe a foruko enikan digerewu to ba di pe asiko ti fe to abo ti fe yi ma lowo a wa pe jopo elolowo re a wa yo oruko npada a fe nta fe fi ibe si nigba ta ti pe want to be no be labenu pelu igbese ti an gbe ni se se yo se fun egbe oselu kankan lati so pa fi yan digerewu tori won ti ni access code ni wo fi submit oruko bayi ni sin to ma ti wa fi oruko enikan digerewu so bi ta teyin wa yo se pe pe ati fi ibe ati pe ajoko labenu ma bo wa joko wa ma bo wa million ti elele legbele moku okanu sa lara oju kan na kele ko lako tan ni tele tele awon high court ni awon primary cases mo lo to ati ti pe won ti yan meje a nigba a lo high court gbogbo e na ti dapo si federal high court ni sin bi gbedeke o ba wa de to je pe federal high court ni o gbogbo esun ti awon eyan ba ni awon ninu party kokan ejo sa se pelu boye je pe o ti di kaya fun federal high court ti gbogbo high court n gbo tele to wa di ti federal high court nikan to de pe time kini de ti wa se ko tun ni di eru mi ani se ni ebo wo pe e sa ti e kuku pa wa ojo ta da lele yi
11: e se gan ni se ri ni akoko na gbogbo awon eyan ti a ni ni Nigeria yi to julu selu bi ri omode ni won fi gbogbo nkan ti won se se ke se nkan to won o ka bi seriousness ka le to mo ko fe se lu ni yo ti mura le tan ba le yan nibi kan bi kan le yo kori si en tan le bi kan kan ti ma lati December onu to lo pe won ni fun mi ticket o ti gba bo mi lo awon kan wa ki won se ri omo yi lowo ni pe aye mi ni won tan je o waste to bi ti ti million to ni million ni en ti o na wo nbe ti o gba ticket million ni o e wa jajo wo en to waste to bi ti million ki le ro pe yo se yo lo kori bonu na ni ati wi pe gbogbo awon tan pe lo position wa nigba ti won mo wi pe awon nkan ti nlo yi ko ta won lorun kan to se electoral ati kan ti yari pe kini yo ri ba to pe tan ma le mi ni egbe he
17: e je ni lo bo mi o
11: ti lo bi ni ko yin o se se pa ma ri bi kan o lo bi kan mo e wa wo gbogbo awon eyan egbe ko kan lowo lowo yi ini wahala darudapo nbe ninu egbe won even the ruling party ko se ti o ni awon kan le maintain to ko won ni federal power ni to fi maintain pe are o pe won ni ko si egbe kokan nitori pe kaluku fe je gaba e ja we gbe tutun tin be nle ndc ni o adc ni o ewo ni o ni fa kaga ni state kan so pe egbe gomina meta ni won ni nbe fasha meta awon kan nbe emi ni fo mo yile iwo ko emi ni alaga mi mi mo den dc le mi mo lenu nbe o le se bayi e fun mi pa take 60% ni bi kan kwakwan zone yen o tin pp aboya ko ni ku le ndc
17: again
11: so o tumo si bi pe ta ba wa nse yi sawon position ti o gbadaba na ko ni yen sawon ti o ni nkan lati le to egbe won sawon to fe gbadaba ni yen so o tumo si bi pe ninu akọ position kini kan summit ni je oni won wa sere ni o kaluku won ti laje da won won kan mo oni won o ni fe pe ki nkan yi eja parapo ka mu won o ni ki le mi fe se ni in lo wa nle in le se ri pe gbogbo ruko to ba summit ta mi ba fi le to ologbe ni eniyan je gomina nti enu olo ba ni o wole o se nti eni yen to pe kilo re te le mo original gangan ke mu bo to pe lagbaja yi ko le pe mi we are as mele mele lawon kan ti fa yan le leyin eko ni kan ni mo ri nkan yi succeed ko se to fa yan le ti we pa adot ara won e lo wu daada se pele oyo ta wa yi ni se lubomi ni ti pa adot ara won gbeyin ipa ti former governor dale to kolori apabiodun ke lo gbeyin won loni ipa tawon yiku ko la awon bomi ke lo gbeyin won loni o ntumo si wi pe gbogbo nte en fokan si pe ati ma falagbaja le awon tawon na joko ni so lawon tawon pe ya ma so nbe to do etotoko yiku to lo won mo wa mo so ko si bi ki bi te le so pe eni 100% o sure gba ti o ba ti gba won kede kan ni reverse nbe nisin fubara ko le lo mo nisin
17: tiri northern state kan na face e ben
11: awon na face e ben ewo run kan yen so gbogbo yeye o ni tin fa na ni pe omo mi lele omo wo lomo re even
18: former governor city president Saraki in kole wa bale wole. So o tun mo si pe ko si omo bibi inu erin yen o.
17: I don't want to be that to jail ni.
18: O le wole yen o. E ja jo wa wo. E wa wo eh ita wa be. E keji te be lo mi le general military.
17: Eh mo so pe ti nisi to ro ti di oro pe ko se high court mo nisi to ti di federal high court. Sonu oni wo federal high court.
18: Kini an gbejo lo ile ejo fun. Oro party wa ta ni. Suko sagbagba kankan party wa ni.
17: Agbagba.
18: Seko
17: si yo.
18: Kilo de to ye pe bi gba kan awon kan ti joko pe okay awa la wa o se tu wa lati ba nbe party kokan. Awa la wa o se tu re. Awa la wa o se npe pa won gangan ni won be nbi ko mo orupo. Ibi ko mo orupo la won ti nje. Ni lo se nfa te se ri pe nkan o lo bo se lo le bi kokan. Okay ta la fe pe ni eda. En te kodun mejo re governor gan wa lo fifa. O wa ni party kan won gbe lo to poru na. O wa ko eleda o lo wo mo se. E wo ni isin.
2: Eda lambo.
17: Awa nu.
18: Former governor kan. In pass if any can you
17: go? Go local, former governor local.
18: Dixon.
17: Okay, so that's Dixon.

0: Ataisan, ototo ni o aisan lore ofe keyan se kini ko si gbadun bo iku o ti lo ti
1: eyan iku ni senior prefect aisan ni classmate
0: ye classmate
1: la ko to le oro yen sir ka wa so pe federal high court so ngbo ejo lori post primary litigation si ka ni won wa ti wa joko ejo won ni se wa ti wa gbejo yen tan ni sin INEC si ti close reporter federal high court de ti so pe to eni ta so pe wole o o ti gba injunction o ipe eni keji lo wole o se INEC o to se reporter pada
0: yin o ti lo nu game of gbogbo
2: nkan chemo egbe itin dai lole de wa nigeria to wa nipin loyo na awon na won o ti to ni pato pe pe enikan ba lo moye
0: won ti lo fe enikan han are sugbon awuyewuye nbe nu te pe a ti record declare
2: won ti declare
0: o ti sele si won ri
2: se won si mi to pelu entin
0: de si won ri o ti sele si won ri dada kun loyo na ni so egbe olodun ba entin to ko ijoba lo nti enu olodun bo se
1: Kama sa pa kilo
0: ebi efe olodun ba se
1: Kama sa pa kilo
0: ri pe nigba ti en ba lohun fe ma a fe tun kan se te to ayin se te te tun kan se en ti o tun ara re se ko le to aye eyan se ebi yoruba ta pa yoruba wala afa e ri pe ninu awon eleko anu esin wa ni ke to le so pe yo dari ilu ejo ejo niyawo le na o mo pe to je control yawo re yo le dari ilu o ye yin te mu mara ama yoro ti yawo yo nu inu le te gbe mara te le soro sugbon en ti o wa le dari inu le e wa do dari ilu ko se
1: se in short ni oro te jule yen fun awon oloselu wa o opolopo oloselu gbe logoro yen pe yawo nbe le de
0: se ka wa le gbo
2: mo
0: ti mo joka ki pe toy ni so ni yawo kankan le
1: o ro
0: e be mo
2: e ma bo ni family party ti wa
1: e wo shalaye fun mi
0: opolopo won en to e ko dari en to je ipo gangan o le ko mo niro omo olobi mo meji awon meji nbara won ja lo ko kan so wa le dari ilu nu iwo to le te de re to ro tonu ba wa ta jo mo ni aero aero
1: ta ba mu ni
0: ta ba mu na ni pe o ti e ko da ko sa mo lo na
2: e seun e seun ajo ya n lo lagbaye IMF mo soro onio kaliba mo mi ta to mo la isan gbese wa ni o I won gba orilede wa Nigeria ni mo papa julo joba papo lori to tun ni se pelu owo ya kan nile UAE it lo bi $5 billion won wa ni pe mi ma bo be mi gbe we dada 6 higher taxes se ke pe won tun fi kun pe ki won tun eleni won be ni oju iwe kokan la won e mo gbo wa e tun wa nu Vanguard ni ele ti mo mu yi o wi pe ba ki won tun je keep wi pe le ko tun ba n to ni se pelu owo ori nkan kan ba de ninu iwe iroyin mi na o wa nbe te pe ajaye lowo lagba yen so pe e wo sheri owo iya e to ile de wa Nigeria ti aya ni le okere foreign debt wa wi pe yo 72.6 billion dollars leyin eto de bodun 2027 on be ni oju iwe kesan iwe iroyin the punch e duro kilo de to je pe ajo yi ni won mo so bi eto rajo ile de wa Nigeria bi o se jasin
0: ti wa ni
2: kankan
0: gbogbo
2: awon tan mo Africa
0: won
2: mo so be fun dictate tin ta ma se fun wa ti ba so pe nkan kan ku die kat lori eto raje wa ai joba papo ni ro ni sugbe ti ba ni pe nkan da nbe ijoba papo fara mo won
0: se ri great fella won ti soro pa
1: won legendary abao
0: te ba lo gba won e ma ma gbo ni baba fella
1: na ah antemu ti ani
0: Sheri awon agbara aye lo ko rajo nbe sugbon lambo ti soro kan le kan won ni ton ma nte yan ko bo na si o ko bo ni fun ra wa la shidi ara wa le won ni kini kan lo shidi le ala mu se kini kan ya be fe ti fe ari fura di awa la shidi le ta mo ta ba mo nta nlo se bi Nigeria yi won ti wi pe ah owo ti wa ko ba mo bi ta na wo si mo a o ti so lo le de ri dada kilo wa ba wa ko si nti o si Nigeria
1: aye agun wa
0: aya fi ti o ba ti jade lokun le ile aye sheri IMF yen o se mi o gba mi pe e fe shift

0: come and do call you was a link on Oko, own ya jerk book by one gemma, she be Nigeria TV, so where Loco Jelamo, we know to Gino, what to G, I think Kabuko to four was it. O ma bi le soro kile lanu
1: ka bo a ma sa mankara
0: nitori ti onisimo so e ga jo wo sa wa gangan meto ta ni ilo fa te fun ri pe awon kini IMF o si fun anybody business ni ko mo baje faye awon ka mo ro si ni to se lawon se nkan fun yin sugba awon olori ta wa ni nja gangan ronu poda o ba ti se yawo igan e ja wo awon spend it awon na nibi ta to ti ro lawon kan lo mbi kaka to lawon so ye mo ra moto obitibiti billion trillion
1: se amo fe se rin ni
0: amo fe se rin ese by prime minister ni Germany prime minister keke ni ngun
1: e nko na won da
0: en kini
1: ona won da ko ta
0: ko ebe mi ni isi gbogbo je mi ni ro mi ngba temi ba ti oko oko temi ni isi kini ro ebi bo ato jo
1: e la se le yin se
0: eni mi se mi okay e ri pe na lo fa e wa le so pe e justify n te yin se o se ngba to ise o si le mo wo lo nu ise o re to abo ko sogun ni ile ise ile ilera ko si eto abo education wo ni tumo ke lo fa na niyan era on governor na awon ya ya o secretly and they can 500 million euro over the health clinic in that area 200 billion to lele njebe tanisi in that area ko si kekam tan tan se now o tumo si pe nigba te pe ori le ga ti baje okay na nisin nto won ni won ya ko se mo wigade ni inu owo ohun na ni se 40% wo fi ra moto buto la nfera
2: moto buko o pa yokele ni
0: ni kini kile kile
1: e jo lori oro wo 10 110 billion SUV ti won fe ati awon ajemonu kankan mi awon ni oyin won takoto bere se en to je adari omo legbe ma so fi pe yemi bamdele wi pe lori owo yi ti won gba kankan o n to fi dan lo ni pe ke se pe legbe ma so fin ni ke sa awon asofin ni won so pato iye salary ti won gba wi pe ajo ton ri ti bi won se pin owo lele kaje ka lele de wa Nigeria RMAFC oni pe han ni pe ko ti nkan to ka won be
0: ti won se gbe won lo ile ejo ton fi ni ton fe ra koto se be ko won ti daje pe nte fe ra koto nigbe ba ro ti ti billion yi iru billion yi mo mo bere kan won won yo nu owo awon ni okay o ton ba yo nu owo yin die die iwo so pe e be mi ko e ke mi lo fi tu ko insurance mi se
2: coverage ton ba na yowo ninu owo yan moto ti ta ba value moto yen kokan sin ka so 100 million moto kokan ton ba yo ninu owo yan fun odidi odun merin
0: o ti e lo e lo salary won lo
2: ina mo fe bere pe lo lowo yin lo su ton fi 100 million
0: once ni won ti yin to je nkan tara ilu ni won lo ke so owo salary won allowance ni won lo so salary le salary president gangan come on po gangan to je senator honorable kide o salary ti gangan
2: olorun ku se ololufe rira ni yin se merci mo ro pe gbo awon to nge logo gba to ba to kan pepe lori e to mo pe gbo akola go Nigeria
0: eh baba o
1: so e ja lo soju de oja e ja lo soju de jambo

0: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.
1: Alubata rese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu paraye
2: 32 FM 94.9 laughter house
3: orioke tete premier mokola ibadan
1: akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: ọjọ́ ajé Monday aya ajeta landagbere funra wa lori eto ta pe ni ise ya ani bi olodun ba fa bibo re seyin a tun pada pade ojo ki pe o ipade gan yi jin loju eni ni ti ma npe ti ti ma jin
1: shawani abodo ni sharapore o
0: ojo ki pe ipade ki yi jin na amo loju eni ama jin bakan bakan bakan loni peki atun ti ko ra wa peki tun ti ko peki
1: pepeye o gbangudu
0: peki tun ti ko peki o atun ti ko ra wa o emi wa awon wa eyin wa wa wa la tun pade ta tun rira wa oju tun ti ri oju o la won tin wo wa loju opo ti Facebook fan page oju tun ti ri oju awon tin gba wa lori ero radio eti tun ti ko enu o ẹnu ni n sọ eti yin ni n gbọ ajọṣepọ owo oni bajẹ ba ti n wa ta n ba yin ba ti n wa ta n ba yin amọ riri yin o amọ pataki yin o pataki lẹjẹ o nla lẹjẹ o

0: Diamanka Aleni Meji Meta Mary. Yoti lo to bi ogun odun ni di ise ere ori itage lati gba o ti bere
1: nibi da lagbara pe sise to se wahala
0: awon ise to ti se to na ti ma ko pa nbe to ti ko pa nbe ni o
1: ara ti o le dide o wa si ba
0: ti o ta daada awon ise to ta taye fi mo Oba un mi amuludun ale ariwo
1: ale o ke ma pa kadara mi da
0: opo be

nibi nawo on pelu awon ololufe re awon ti ajo nse po to je ko league e on pada si ilu to ti wa o eyan ibi to fi se bugbe.

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
3: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe. Make your world.
4: Gbogbo kọlẹkọlẹ atagbaleko ẹwa gbọn ti mo fẹ wi alaye to wa ninu rẹ ni ke ba nfeti si ori palaye ninu rẹ ni se loda bi ABC pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fẹ wi orule jera di to joju lowo ki ti sa tabi pawoda be o le gbo sare sare ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di buwo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega Sub Concept Limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated la torilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Sub Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
0: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro soro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
5: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
6: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Now more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
5: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
6: Me and Maggi,
5: so good together.
0: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi
7: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
0: Se mi o so fun e.
7: Dara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
0: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
7: Je igbadun data re ni wele mu. Leave it 100 MTN.
8: Ma wo mi bi mo se fe yin
9: mo n ba ka ti tu fe
10: 32 FM 94.9

e kaabo kwada o asiko yen ti logon emi na mo ege nsoju opo le en ti mo soro e laaro yi kilo ko won kini nkan to je mo ni gbagbe seyin o le gbagbe npa won Hello, Eko Ojumeka.

0: Yes, sir.
1: Eku oju mama o.
0: Yes, sir.
1: Oruko yin ma.
0: Oru ta ki ni ti zade ni o.
1: Lati.
0: Lati Fongo Ibadan.
1: Okay. She men ti mo nso laaro e.
0: Mo mo wa sir.
1: Ki loruko won.
0: Okiki Ola. Osi. Won je omo bibi Okero.
1: Okay.
0: Omo
1: omo ki o le mi na. Omo oke o leyin na.
0: Be ni sir.
1: Kini nkan te ni gbagbe npa won?
0: Iko to le gbagbe npa won nigba ti a se oke o. Mo ri won le coordinator gba yin ko lo to nbo. Ti won de o ti a ki kanju.
1: E le gbagbe npa ki kanju won.
0: Be ni eyan dada ni won ti mo se ri won jo yen. Sawo eyan de ru ni won dada.
1: Eshu, appreciate you.
2: I'm okay, what's in pay?
1: 070-5 Odometa 949 080-97 Odometa 949 +234 90 62 9 49 Ojo opo to wonu okulunu o Amagbagbe ati ko ganjela ye o Ikene nkan ma ni gba

0: e ja ma lo le ise danabid laaro yi e ka aro lati le ise danabid
1: e ka aro sir aku ojimo aku oye to la loni oya yo ni oje fun gbogbo wa o
0: ami
1: oni lojo ojoru ojo aye wa oni ru boyo ba ti eru yo ru si rere ni lase olohun oba oga mi e mo ri we mo ri tu
0: ami
1: e ko la wa ko laye ile aye yi si ni gbogbo n ta fi gbe nu enu aye na lati keko re gbogbo n teyan ba wa se nu aye a si mo tarara wa keko aye na ni eni eso tan e laaro yi awon kan ti keko aye latara re awon kan keko osubu aye latara re awon kan si keko gbedidi aye latara re awon kan keko jafafa aye latara re awon kan o si keko suru teyan fi gba aye latara re awon kan o to keko farada gba aye latara re eto ba fe mu lo mu nbe
0: eto ba fe mu
1: le yo mu nbe yato se pe yin o wo le njo kan ko ni le dele eyin o ji sun njo kan laaro ojo keji won ni ta lo wa nbe on ko ni le dan pe mi mo wa nbi gbogbo n te da ba se ni aye patapata eko ni o awon ko keko lara re iwo na o si keko gbaye latare elomina ba n dele oluwa fe mi oko mc bam lo ko mi
0: all right eja lo le ise danabid
1: yes sir oluwa mi baba n so n pa le ise danabid homes opori biti kan ninu le ise tin tale ba ni kole lorilede nigeria lo je idire alakoko ni wipe le ise danabid homes awa mo tale ni ta pe bolo n se ran wa saye pe e je kawon eyan tara yin na di landlord esa awon kan mo so wipe awon o le rale lowo ile ise agency iro won ti poju fa bu ni nkankan oga mi pe yin te se asoju ile se wa bo ba pe fa bu la mu wa fun yin lati joy o ye ke kakara o ti tu epo
0: dada ni yan o
1: awon ko ti pe yin
0: alaye
1: alaye zigi
0: ibi to ni a lo yen
1: ibi to ni a lo
0: a lo be o
1: sugbon ta ba bo ri
0: oju baje ni
1: o pada ti pon meru ni sugbon lati jo tolohun tin ba ma fawo ebo jeun le se danabi olohun je ofo baba si so pe bi teyan ti le rale ti o fi ni lokan bale ni ile ise agency land and estate agency ti o fi ni lokan bale mo le fogun egbari ni bi ki bi pe danabi homes and properties okan gbogi ni idi ni wi pe loki okun awon ti won rale ti won ti ko ti won ti bwa Nigeria wa wole won ti won ti gbele ti won ti ngbele won be teri mo je mi so e si wa ibi teyin le ise ti wa fi wa yato ni wipe bayin ba rale le ise ti wa ilana ofin la fi gbewe le yin le yin lowo
0: ilana ofin
1: be ni lawyer wa ojoko
0: okay
1: ta to fun yin ni we le yin pe e gba lawyer ni o gbe fun yin pe iwe ile yin re te si ri ibuwolu ijoba nbe pe ile tera oje new
0: confirm ni
1: ko si pala ba enu nbe eni ko mo pe mc bam enu edun yo soro enu dudun leleyi en lo fi je wi pe mo ma so fun yan wi pe beyan ba fe rale ti o fi lokan bale ti o fo fe so wo si gbo atu te pe o rale te won mo fi lebenti si le oki to mo ka te yan o wa mo sare tete mo tete nu ninu egun ogan mo sare tete mo tete ninu egun sanga brickley ami what brickley ami won ti janle baba lebele ti ko gboran mo disin eyi tin gboran de won mo pe lokan ba yo si mo wo pe se mi se mi
0: se mi le npe
1: tori awon agency kan ti kan ti aye lowo won ti awon mo alaye won ti san won ni 14 be ni nle lomi o fi egbe sugbe mi le so fun yin pe nile ise ti wa ko sogun omo onile ndayin laamu ko so gan pe en ko le tan en ko le foundation e san won en de len tun won tun ni e mo wa e fe kan le ogun tun niyun ko si yun lori le ise danabid homes and properties awon le wa ta wa ni leje won re
0: oya
1: latori danes park and garden tin be ni ibeju leki ni itosi leki free trade zone o ton wa je pe o ko jina si dangote refinery o ton wa mule ti leki international airport ni leki leko million mewa lanta plot ile ikan ani joyce court and garden ni iroko fiditi oyo ibadan expressway to je ani commercial plot ile asini residential plot ye o nbeji ni be ba fe commercial plot ni bi tera te fi doko to wu yin residential plot ile tera te fi kole gbe bi te ma fori lesu ka yin si ni badan yin ile yi koju sile iwe kan ti won pe ni Bethel American International School be ni o jina si Kolada yi si university
0: okay
1: 950,000 naira la nta commercial plots
0: 950
1: be ni sir
0: okay
1: 750,000 naira la nta residential plot ye Victory Estate Phase 1 be ni Alabata ni mo ni ya Ibadan tanta ni million meji naira 2 million naira per plot irin iseju marun pere ni si railway terminal Treasure Estate in belojo na do logun eru te ba koja FRSC office ni to si afin onido gangan onido ti ilu do gangan 750,000 naira ni plot ile kan ani Danabi farmland ni akan to ja ni iseju marun si Ilaji resort 500,000 naira ni plot ye kan 3 million naira la nta eka kan
0: okay
1: Ono estate nbe lojo ona do ologun eru te ba koja ilewe kan ti won pe ni Ibadan City Polytechnic 700,000 naira ni per plot be bara plot meji si merin half yin la fe plot ile lori lofe be bara plot marun si mefa lo soke e gbodidi plot kan le lori lofe ni yan ona estate 700,000 ni plot ye ani Queen Estate ni Ishara Lagos Ibadan Expressway to je wi pe 2.5 million naira lanta residential plot e te fi kon legbe nikan commercial plot ye million merin naira ni ko jina si Bacock University
0: ye
1: be ni sir Daniel Scott nbe ni Ishawa Greek ni Ikorodu Leko million meje naira lanta yun
0: okay
1: ohun o jina si Greek bus stop te ba ti de Greek bus stop le ikeje ni Ikorodu Leko e ti ri signboard garagba estate ninu estate ni bakan na Victory Estate Phase 3 nbe Alabata ni mo ni ya Ibadan 1.5 million naira niyun o koju sile iwe ti won pe ni Imperial College o je ni iseju pere ti railway terminal gbogbo awon ta ba nsise leko yo to mi lele fun yin bakan na Favours Court Phase 2 ni ketu lepe leko lele iwa London tutu to wa Nigeria lowo lowo inu million marun ni plot ye ko jina si epe resort o wa koju si le ise awon omo ologun e ri pe tu abo ben ogbo kan daada Favour Estate Phase 3 nbe ni Mowe lojo na Ibadan si ilu Eko to je rin iseju perete si Redeem Camp
0: okay
1: o to koju si le iwe ti won pe ni Christopher University 2.5 million naira ni per plot esa beyan ba ra le to wa fi ko hostel yo ma pawo e lododun to ba to e ba to fi hostel nkan te ba tun fi ko ile sokubo tawon eyan le gbe bi ose meji meta iru awon ti won ma se kini ni sosi ti mo so pe sumo un an ba gba lowo yin e ti e ma kawo ika nkan la e ma ka koko ki se bi oro eleyi 2.5 million naira ni plot ye kan gbogbo le ti mo wa kaka fun yin patapata la nfani san die die nbe lori re
0: o oh yes ke
1: elira tesa part payment
0: tesi ma san yoku die okay
1: tefi sanwo yin tan in to wa wa tun to tun wa nbi le ile ise ti wa ni pe be ba ti san part payment yen a gbe yin lo sibi ti le yin wa allocation yin a fi han yin ibi ni le yin wa o
0: ibi lo de o
1: sugbon e ti le se nkan kan lore tori e ti sanwo tan awon si ni tale fun yin ka so fun yin pe bi ta fun yin lana kini kan ti gba ati fun Mr. Lagbaja ngba te awe se be le se Danabit Homes
0: okay
1: eyan ba won awogede ngbe
0: yes.
1: I see tale kan fe eyan meji esa daddy mi mommy mi landlord yin tin kiyin tin gbe yin tin ji laaro ti wa nkanle kun yin e sanwo le dede e je gbese ni o gbogbo owo te fi se dori me o to se nkan nu aye o
0: inyo
1: to ran lesun teretere ni dibu pa owo te ko pamọ te le fe fi se sokewo ni weekend omo te ngbe lo si kini kan restaurant and club kini kan esa to wo ba tan lowo yin yo pada leyin yin o yo wa boda to se me gemenge irun gba ba kun mo lenu bi te ba omo go ni wo yin le meji e mo ja o e tete wa mu ja itana to ntan to rotutu o dara e mo duro dojo ola akoko si repete o
0: to
1: ilé iṣẹ́ wa n bẹ ní Prime Time Plaza lọ́ba Alẹ́ṣin Lọ́yẹ́ Phase 2 nínú ọjà Alẹ́ṣin Lọ́yẹ́ nílùú Ibadan gangan
0: oh yes
1: bẹ bá ti dé ọjà Alẹ́ṣin Lọ́yẹ́ ẹ kan yàwọlé péréte báyìí ẹ ti rí Prime Time Plaza nínú ọjà Alẹ́ṣin Lọ́yẹ́ tàbí ẹ máa pẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń bẹ lókè òkun ẹ ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa ẹ fẹ́ jábá yín kọ àlèbá yín kọ te de wa gba kokoro ati iwe ile yin bo e pe fe ja fi ranse sin loki okun na a jojo ko so ni iwe yin ati kokoro ile yin okan la ti o ni si boko boko abalu boko nbe
0: okay
1: number ini ke ma pe 070 070 47 47 17 2000 070 070 47 47 17 20 20 00 00 tabi 090 090 47 47 79 79 73 72 72 090 47 47 79 73 52 52 090 47 47 79 73 52 52 Bami dele oluwa femi oko mc bam nloko mi edimari o kole fute mi ati yin amini kan ran o igbese ni ke gbe la aro yi amo reti yin
0: apade lola lagbara olohun ti ami yade ba lo ko mi elembe won e ku kale

0: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Alubatan rese jabata onilu dudun fitunu powe akodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Asiko to fun iroyin lati ikanni 32 FM 94.9.
3: Ago mejila ti lu lati ikanni 32 FM 94.9. Eka so iroyin agbaye lekunrere la muto yin wa saaju egba won koko to wa ninu iroyin ohun. Ile asofin ipinle Oyo ti n gbero ati ro iko eso alaabo amotekun lagbara to fin eto ni se pelu idaranje ni tagbangba ni pinle Oyo. Peter Obi benu atelu Tinubu tontowo to wa nipamu orilede Nigeria o wi pe gbese yawo lo ti silekun inira fawon omo orilede Nigeria. Nile okere enikan lo ti padanu oju alaafia re nibi ikolu to waye iyun nilu Belfast. Iroyin lagbo amugborodun Blessing CEO lo tun ti kawo ponyin rojo lori esan lilu jibiti milionu mokadin laadorin ole esan kan dondo owo le yi. Iroyin ohun re lekunrere olubi npe Fatoye lo niroyin yin. Ile asofin ti ipinle Oyo lo ti n gbero igbese alagbara lati se atunse to nti ironi lagbara fun iko eso alaabo ti amotekun be gege ona niroyin so di mimo lati mu igbese to nti ironi lagbara to lorin to de ba ofin idaranje ileyi to ti wa lodun 2019 lati tako didaraje nita gbangba nepele Oyo gege bi ofin ohun to nti iroyin leyi to ko sita pelu bi awon asofin bo ti se agbeyewo eyi to lorin gege bi awon igbimo eleyi to wa foro ohun nile nigba ti won talk ase won je ko di mimo ni bamu pelu awon igbero to nti igbese eyi to sa tona isele ohun won talk ase wi pe ati gbe igbese akin awo to fi mo ati yanju awon isoro eyi to wu lati mo woyaja pelu ofin to ni se pelu pipese eto abo ati lati wa ojuto si awon faakaja eyi to ba le pogidina alafia ni ti ibuto re ipinle Oyo nigba ti awon igbimo won to nse agbekale abajade won olori ile iyun honorable Sanjo Ona Lapo o salaye oro wipe ofin to tako ati ma daranje ni tagbangba o na lo ti mu adinku ba fa kaja ohun wahala eleyi tun waye laarin awon agbe ati awon adaranje be gege na lo si ti pese abo to lorin fun awon oko ati awon olosin to je ti abiye to fi mo ati le se amojuto awon osin won bo tito ati bo tiye se waju se ile asofin ipinle Oyo to ka si wipe ofin eleyi to faaye gba idasile iko ti eso alaabo to je ti amotekun o na ni won tun bojuwo lati le je ki awon igbimo ohun ko je ti olominira ara won gege bi ona kan lati tun le pese idanileko to fi mo pipese igbaye gbadun fun awon iko eso alaabo ohun leyi ti o si tun le je ki won sise abo bo titan ati bo tiye ni ti ibuto re ipinle yi awon asofin na ni royin to je ko di mimo wipe won tun gbero wipe awon oso alaabo ohun eleyi to ba padanu emi re laoko to nsise abo o na ni won bojuwo milionu meji abo naira eleyi ti won ma san fun awon omo lebi osise ohun gege bi owo egba eko ara feraku lasiko eyi to ba je pe isele ohun na lo waye gege na ni won tun boju wo bi pe irufe igbesi ohun o na la won tun gbodo gboro lati le ri bi pe won pese ironi lagbara yi to lorin fun ilana gbigba won iko amotekun osi enu ise ati pipese eto enawo to lorin si iko eso alabo ajo ohun olu DJ sipo are labe asia egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC iyun pizza obi oniroyin ti je kodi mimo gege bi abajade leyi to fi sita bi pe lai na ni bo ti je wi pe owo to wa ni apamo fun orilede wa Nigeria ogbenu soke labe isejoba are Bola Ahmed Tinubu sibe omo orilede Nigeria na lo tun foju owe na isore eto oraje eleyi to le koko leyi ti o si se latare bo te ja wi pe gbese to nti eyawo eleyi ti orilede Nigeria to ti rolu o na lo ti so eto oro aje wa de ru eyin gege bi ate jade leyi ti obi to fi sita o salaye oro wi pe kaka eleyi to fi ye ki adiku ko de ba bi ati nyawo orilede Nigeria be gege o na ni awowo to wa ni apamo o lo je gbigbenu soke labe ise ijoba to wa loroye latari bo tun se je wi pe eyawo alabadi to nti eyawo aladipele o na ni orilede Nigeria to nkoju labe isejoba are Bola Ahmed Tinubu gege bo se toka si wi pe apapo gbese to nbe lorun orilede wa Nigeria o na lowo ohun to tin lo bi igba trillion naira obi wa tepele mo wi pe akosile eleyi to nfoju han ni orilede Nigeria o na lo toka si gege bi eleyi to ku die ka to to si ti mu ki pa e okan ko ma wa ni gbogbo awon ekun jekun eleyi to wa ni orilede wa Nigeria la bebe o ti wa kesi isejoba to wa loroye lati bo sita gbangba to nti kiko akoyawo to fi mo sise alaye yi to dogbin fun awon omo orilede Nigeria gege bi eto oro aje lapa bi to de duro to nti enawo ati bi won tin se amojuto re iyun latodun 2023 agbenuso teleri fun iko to npolongo ibo fun olu DJ sipo are iyun Peter Obi Kenneth Okonko ona lo ti fesi oro si owo itaran bilionu 5 naira eleyi ti royin to kejo sita pe Peter Obi na lo so di mimo lati gbe na woju re o salaye wi pe irufe igbesi ohun o na lo je eleyi to ku die ka to ti ko si fi taratara je itewogba okonko na lo ta obi laya leyi to fi nso fun wi pe ko ma se boju weyin lati gba ile ejo lo ne ba mo pelu erongba re eleyi to so di mimo ta ba gba gbe wi pe Peter Obi o na lo ti saju dukuku laja lati gbe na woju olubasisere papo re neba mo pelu esun biba loruko je lori igbolo kan eleyi to keju sita to se inshallah yoro wi pe ohun yo gba ile ejo lo lati fi esun kan ki o si san bilionu 5 owo ibani loruko je ohun awon omo orilede Nigeria lo tun tin ko minu neba mo pelu bo ti je wi pe owo ta fin ra won tenu nje lorilede Nigeria o lo tun ti fo fere soke leyi to si tun ti toka si idojuko mi gege bo ti ni ipa to nti idojuko lori karakata ni ti buto orilede wa Nigeria negba ti awon oloko wo hun eleyi ti won ba akoroyin wa to jade sarinja lati se iforo wa ni ilu enu wo pelu awon olokowo iyun ni kan ni 32 FM 94.9 Emmanuel Adebanjo ege bi awon eni oro kan to nti abajade iroyin eleyi to mu bo o je ko di mimo wi pe igbenu soke awon owo nje loja o na ni o se latari bo ti je bi pe owo bentiro to nti lilo bibo oko o na lo sa tona fa ka ja ohun nigba ti iroyin toka se awon ontaja na ni won toka se wi pe nse na ni opolopo awon la won ti de adepate mota lawon oja pelu alaye wi pe igbenu soke owo oko o na lo ti je ki awon ojo ohun ko gbenu soke pelu rira ati tuntare gege bo ti sa tona owo ti awon ti won ra ojo ohun bo ti se fo fere eje agbo abo iroyin ohun iyun lenu akoroyin wa Emmanuel Adebanjo to ba awon iya loja se foro wero papo
4: latori petrol o ti bere da petrol ti won gbogbo ja ti won 50 lanta agolo garden 500 kongo ni singa 8700 agolo 17 naira atana mo tele 200 100 lanta ni sin 500 1000 ororona o won 2000 lanta go bai tele 1514 epo na anta ni 1000 ni sin 14 gbepo ti gbera bai gbogbo nkan lo won egusi gan ni sin yi agolo kan 450 500 gbogbo nkan lo ti won sugar ni spag ni semoni gbogbo e lo ti gbenu soke teyan ba mu 5000 ni to lo nfe dana ni isin ko ran kankan ta tun wa wo gas na ni isin e wo gas bo tun se lewo lori 2022 ki joba ba wa be latori petrol kan je o wale an ti mo pe ba araja na moto la fi gbe oko ta 170 700 ni isin 12 la wo oko lati oja ba takin ele gbogbo nkan lo won te dori nylon kan jo kan sanu wa Nigeria kan mo fi bi pa wa
3: Iroyin agbaye lekunrere lesin teti gbo lati ikodi 32 FM 94.9 nile okere Omo ile Sudan kan eni 30 odun ti royin tu poruko re ni Hadi Alode ona lo tin kawo ponyin ni waju ile ejo eleyi to wa nilu Belfast lori esan wipe o gbianju lati demi eni legbodo Alode ona ni royin je kodi mimo wipe ile ejo lo ti pase wipe ki won fi si ahamo fun ose merin lori esan wipe odukuku laja lati demi eni kan legbodo eleyi to je osise ayaworan kan nigba ti royin salaye oro to se je wipe obe ona lo mudani lati demi oniton legbodo iroyin toka si wipe nigba ti fa kaja to nti isele la lori ogun to be sile awon ilegbe awon oko ayokele 20 awon oko akero ona ni won danasun eyan ni lo be fase gege bo te je wipe ikolu ohun nigba to waye Alode ona ni royin salaye oro wipe eni to se ikolu ohun si ona lo pada pa danu oju apa otun alaafia re kan nigba ti isele la lori ohun to sele iroyin toka si wipe Alode ona lodi eni to wole iyun si ilu United Kingdom lodun 2023 gege bi won ti fun ni iwe ase iroyin lagbo amugborodun gbaju gbaja kan to je olusa mulo loju opo aye lo jara iyun blessing CEO gege bi iroyin bo ti so di mimo ipe adari oga agba ajo eleyi to wa fun ajo to ngbogun ti sisowo olulofo ati iwa iso daran mi to tun fara pe ta mo si ELCC eka ti ipinla eko ona lo tun ti wo gba ju gba je olusamulo itakun oju opo aye lo jara ohun iyun okoro blessing inkuruka eni ti gbogbo aye mo si blessing CEO lo se iwaju ile ejo iyun lori esun wipe olujibiti milionu mokandinla adorin ole esun kan dondo blessing ona lo nkawo ponyin ni waju adajo RA Oshodi iyun nile ejo kan eleyi to ngbo se awon iwe esun daran to se pataki to njoko ni ikeja nipinle eko lori esun o ni gba meji ototo ni bamu pelu wipe olujibiti owo to nti pipera re lo nti o je ta ba gbagbe wipe blessing CEO ona ni won wo lo si iwaju ile ejo gege bi ajo to ngbogun ti owo olulofo ati wa esun odaran mi to tun fara pe ta mo si ELCC eleyi ti won wo lo si ile ejo ni ojo kedogun osu karun odun 2026 lori esun wipe olujibiti owo eyi ti won pe ni milionu meridin logoji naira fun awon iroyin yajo yajo ati awon isele mi to sele layika ohun agbegbe yin te fe fe to wa leti e le kan si yara ikoroyin jo wa Laughter House Premier Hill Mokola nilu Ibadan tabi ke fi atejise yin ke fi sowo ranse ti oju opo ibara eni soro yi 0705655049 kin to ma lo awon koko to jeyo ninu royo ohun re le kan se ele asofin ipinle oyo tin gbero ati ro iko eso alabo amotekun lagbara to ntofin idaranje ni tagbangba nipinle oyo peter obi benu atelu tinubu to ntowo to wa nipamu orilede nigeria o wipe gbese eyawo o na lo ti sileko inira fawon omo orilede nigeria nele okere enikan lo ti padanu oju apa alaafia re nibi ikolu kan to waye nilu Belfast iroyin lagbo amugborodun blessing ceo lo to ti kawo ponyin rojo lori esun lilu jibiti milionu mokandinlaadorin naira ole esun kan dondo eyi lo pin iroyin agbaye wa lekun rere fun ti tasiko ta wa yi nikoni 32 fm 94.9 olubi npe fatoye loko mi e se be tin teti gbo wa yo dara fun wa.

0: That's yo. 32 FM 94.9. Hello. Hello. Ekason. Oruko yin ati bi te ti pe wa. Eyin radio te fun pe wa sile.
1: Oruko mi ni Adekunle.
0: Oruko yin
1: Adekunle Lateleye.
0: Lateleye le. Eyin radio yin le. E kuro tabi ke jina si. Kini bere yin fun dokita.
2: To ba je pe ojojumo le yan wa sun asun ju yi iyen na tu ni problem ti e loto tori pe en to ye ko ji laaro to ye ko se ko ye ko ba ise ojo lo to ye pe orun sa ni fi sun pe ati ji eni na gan wahala ni asun kan tu la npe yen I'm pe ni narcolepsy
0: Nako
2: Lepsi. So iyan na tun
0: Hello.
3: E ma ko to e ku se o.
0: Yes sir, oruko yin ati bi te ti pe wa.
3: Ambali Aziz lati American.
0: Ango yin.
3: Ibeere kan mo fe be lo doctor ni pe ti e ba larun opolo. Se ya ba apo si yo gba lo ni abi awon doctor confessional wele ni e ba to lo.
2: Be se so yin arun opolo yen bigba ti eyan wa specific te yo mu arun opolo ta ba so pa arun opolo gbogbo nkan ta mi ni pe bi eyan ti ya were. Ko se yen
0: ki se arun opolo ise pe eyan ya were
2: no edeki no arun opolo na
0: lucky to mo so e bo ti fi ya george na
2: so arun opolo mi ni pe eyan ni psychiatric problem but opo gba ta ba ti daruko opolo bayi bi en to se gangangan ni en to ba ni stroke arun opolo ni en to ba ni meningitis yunun aran opolo ni en to ba ni opolo abadi abi kile daru
0: efori
2: aran opolo ni en to ba ni pe ki o ma gbagbe nkan aran opolo ni en to ba ni ki ki o ma parkinson aran opolo ni so ki se gbogbo ti o ma so pe eyan ni aran opolo ni o mu ki yaba pa osi wa iko to ma mu lo si oro ya ba pa osi ni pe eni ti o ba ni pe to nse gangangan yato si gi gangangan pe eni to ba ni ogbe enu okan to fe to taye suju ta npe depression ru awon kan beyen le o lo si odo awon
0: oni
2: psychiatrist te an pe ni mental health doctor.
0: Hello e ka san o. Eruko yin o ati bi te ti pe wa. Ki le pe oruko yin? Hello. Oju opo yen oto. Oju opo yen oto dada. Iye ni wi pe tori erongba ti ti wa igbagbo wa ni. Ta ba so pe eyan kan larun opolo. A je pe
2: ki se gbogbo ko se gbogbo opolo yi mo se salaye and boy a se si lewe
0: ni hello
4: hello
0: oruko yin o ati bi te ti pe wa o
4: ati no fe mo ra kini o ko
0: kini bere yin
4: e do ma mi kan mo fe bere ni pa re
0: won dokita ngbo
4: lo wa bai ko de ma opo ma ka ni man to fa
0: dokita
2: omo 20 years ko mo koko mo ka o le se pe igba ti an pe kan na ni an pe ni autism aisan opolo na ni autism
0: bo ni o ti mo seyan
2: ti ati nu yun ni ti ma nsele ti omo ma dagba ti opolo ko ni dagba buyi bi o se dagba si opolo ni dagba ikan iyen ni a mo nkan to sele pe eyan soro se o soro ri tele ni ni o wa soro mo
0: je
2: abi ko soro rara o ko mo kankan ko lati le ko mo ko gboran gbogbo awon kan ta ma lati se itusile re ni e te ba wa si ile iwosan sugbon ti omo 20 years o ba soro ti o le kan we ti o le kan kankan nkan ti jamba ti de ba opolo yen niyan ni igba yen so o ni diki eyan o se mo ayewo opo igba ti eyan ba de tete wa si ile iwosan lati tete mu da si oro opolo yi atunse re ma nfe
0: hello
2: o ma nfe lewu bakan
0: hello e ka so
5: o ka mi ala le re lati
0: lati
5: iwo
0: an gbo yin
5: ti ba bi won de kan
0: won gbo
5: ti o ba fa ti abalo so ti ko ba se ko go go go fo ti o ba lo ti o ba ri se so fo ki ni
0: ti won ba ri kini
2: ta ma fun yan logun to lo
0: ti won ba logun fun yan to wa se kini
5: ti won ba fo yan ti o ba lo hospital ti o ba ti prescribe drug fo yan ti o ba tu lo ti o tu se fo yan
2: okay that means pe bi a ti mo idi ti ori fi fo eni na dada niyan ni opo gba ta ba lo hospital won ni won ti malaria won ti typhoid ko se gbogbo eni malaria ko se gbogbo eni typhoid so ti ori ba n fo yan ti won prescribe ogun ti ori fi fo yan o ba lo o wa ye paka ki on pada lo si hospital yen se won ba wa mo lati se itoju ori fi fo yen o ye ki won ni pe ki won lo si ibi ti won tin toju bi odo specialist to mo pa ori a specialist to mo pa itoju ori awon na ni neurologist
0: eyin na ni
2: be ni
0: eyin ni
2: o na ni neurologist to

0: a je ti pe bia gongongon o eyan su o se wa to ye ko wa o ni awon ta npe ni psychiatrist
1: okay
0: so ototo ni elomi bo je je malaria lo mo toju to e pa ko fun e ni ogun malaria ti o ba wa lo to tun pada ti awon ayewo mi ni na ni ke on lati se ti o ba wa se iyan wa lo si odo dokita to mo pa aisan ori ton foyan yen
1: yen dokita ti bi to pe faromi se gbogbo efori n lo pe fun ogun lati logun
0: ki se gbogbo efori lo pe fun ogun
1: okay
0: ti eyan o ba sun dada o le me efori ma te eyan o ba simi bo se e ko simi bi se po ju stress o le me efori wa
1: iyan ni pe awon efori kan be ti o kan je pe ki se ki sogun
0: ki sogun
1: lo sun
0: o kan le je stress related ki eyan kan lo simi sugbon to wa di pe o wa nsimi to wa mu de oyan ti yo si simi kuro o ti mu gbogbo nkan to le mu ki ori ma sanyan kuro ori yen wa tu wa nwa si ehe eyan wa le lo awon ogun ogun bi ogun e ti o le je ki pain ni lo example bi paracetamol o ati awon kan ti o ye ke eyan lo sugbon ti eyan ba wa ti wa lo eleyi ti o wa lo a ma da logun lai si imoran dokita o ma mu jamba ti ewu wa o la se ma gba awon eyan ni moran ko de tu da ki eyan ma mu ogun akapo lese gota pe ah e sa ka fun mi ko se ona to ye ki eyan gba itoju ara ni so o a ma so pa fa awon eyan pe ti e ba ti sun te ti e ti lo ogun ara riro paracetamol ti o ba lo e lo ri dokita yin te ba wa lo si odo dokita ton wa fun yin logun ti o ba tun lo e pada lo o ke ni ki won refer yin lo si tori odo itoju ni ile yoruba ninu ni nigeria o ni ipele si ipele ani primary ani secondary ani tertiary nkan ti won ba le toju ni primary health care won ni ko lo si secondary health care nkan ton ba le toju ni secondary health care won ni ko lo si primary tertiary health care so gbogbo e lo ni pele si pele te ba lo si bi kan ti ori ti ki o ba lo e so fun won pe ku won fun ni letter pele be te mu lo si bi ti won ati toju yin
1: te michael loju opo aye lu jara wa nbi won fi bere fun dokita won ni kan ni put implant family planning cause a monthly headache for some individuals.
0: Yes, it's a possibility. Nitori pe family planning oni awon eroja to wa ninu e ta npe ni estrogen or progesterone awon eroja yen ni o fi je ki eyin ma di omo
1: okay
0: i mean side effect here o le mu ki elomi ko le mu ki ifunpa e won ga
1: okay
0: o ki sugar won ko lole o ko ga lo se ye pe ki won ma check ara won lori kori so elomi o le ifunpa le ma ga ki sugar le ma ga ko ko je side effect here o elomi o le je monthly cycle
1: okay
0: lo mu edeki wa benny so o le ma je mo family planning o le je monthly cycle lo mu edeki wa so o le jeun o de le ma jeun sugbon eyan gbo eyan ma mo sira ni bo se possibility
1: 0705 5909 plus 234 906 2909 iyon ni ile iwosan ikose nla UCH ati ibudo ti won tin toju irufe aisan yi yen ni brain center ni to wa ni Old Ife Road ni ilu Ibadan wa yayin elomi

0: ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé orí ẹgbẹ́ kan ló ń fọyàn
1: ni ṣe bi apá ọ̀tún àbá apá ọ̀tún
0: yálà apá ọ̀tún apá ọ̀tún tó jẹ́ ẹgbẹ́ kan tí ó dá pé ó ṣe ìdá kò jẹ́ pé migraine bá ṣe sọ tó bá jẹ́ orí ẹgbẹ́ ìpàkọ́ ló ń fọyàn ó lè jẹ́ ọ̀pá ẹ̀yìn tó wà níbi ọrùn egungun nbẹ ta wa n pe ni cervical spondylosis aisan to ma to n ba egungun to n jẹ ke egungun dagba ju bo se yẹ lo to ma di cervical spondylosis o le mu ki opo ki eyin ori bayi ma sanyan so o le mu keyin ori sanyan sugbon elomi o le jẹ pe aisan jẹjẹrẹ tubi to ba disi ni bi ori nbe
1: chai
0: bi apa osun ni o bi waju ni o bi eyin ni o o na le mu ki eyan ni pe ori nfoyan ni apa kan ori kan wa ta ma npe ni trigeminal neuralgia nerve kan lo wa nbe nerve yen o wa lati inu ọpọlọ o wa jade sibi eti mo oju so bo se jade sibi eti mo oju yen o wa ni bi igba ti ewe igi to ni branches se mo ko ma ni trunk so o kokon ni trunk o to ni eka so to ba ye pe ibi trunk yen ni nkan kan sele laarin ibe o le mu pe bi ta a je pe ibi eti ni o ti bere to ba je pe bi awon eka e bi ele to lo soju o le ma moju sanyan se ko ri na ni o le ma to ba wa si bi eyin ti bi enu o le ma je pe enu ni o ma ti ma san bi bi gigiri
1: erigi
0: erigi ko se eyin didun o le je yen na lo ma ma mu ko ma san so opolopo how do I put it now?
1: Put it
0: back. As in, opolopo nkan lo le sele lori. Nkan ta npe ni efori ni anything to ba mu ori, o le je oju o, o le je mu o, o le je ti o, o le je gbogbo nkan yen le mu efori bayan. O de le je orun ti a gbe ori si, o le mu efori bayan. So, ise ta wa ko o ni ka mo iru nkan to mu efori bayan ka le fun tori ki se gbogbo ogun ni o n take agbogbo e orisirisi ogun lo wa fun mo e je ki fun ni example obirin kan to wa ba mi lenu jo meta fun ojo odun meta ko le rerin
1: kilode
0: tori to ba ti rerin o ma mu esan ri yen wa ni
1: ah se eyin na loruko ni efori ẹlẹ́rìn rí ní
0: àbíwọ́ tó bá ti rẹ́rìn bọ́ nǹkan tí mo ṣàlàyé ìsìn trigeminal neuralgia yẹn òun ló ń ṣe ẹni náà ogun ẹ̀dẹ̀ yàtọ̀ sí paracetamol ìjọ tí mo ti fún ní ogun tó yẹ kó lò ó padà wá ó bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́rìn so that is why la ṣe máa ń sọ pé dókítà tó kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ o ni ki e lo ba
1: e je n ya sibi te soro de o e ri pe la bi ipe kan tan na e je n fun eniyan lanfani hello
2: hello
1: e ka san oruko yin ati bi te ti pe wa
2: oruko mi ni aro mi de mo ku lata mu dokun
1: kini bere yin fun dokita
2: ibere mi fun dokita wa ni wi pe ti eyan ba rin na e boya eyan rin bi in bi 2 or 3 minutes ti wa mi elele
0: nkan tó ń fa yẹn àìsàn ọkàn nìyẹn o easy fatigability la máa ń pè àìsàn ọkàn nìyẹn tó wá níbi 2 or 3 minutes tó wá ń mi gúlegúle náà ní láti lọ sí ilé ìwòsàn láti lọ chẹ́ẹ̀kì ọkàn rẹ̀ heart problem that one might be related more to àìsàn ọkàn
1: ó ṣe é ṣe
0: ju pé ọpọlọ lọ so tó bá ń rìn tó ń rìn tí ó láì epo kan sí kejì tó ń mí gulegule tó ń dúró ọkàn ti ń daṣẹ́lẹ̀ ni
1: kí ẹ
0: tètè lọ sọ́dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó kán lè tètè bá wọn mọ wọ ọkàn wọ.
1: A sọ̀rọ̀ kan lábẹ́ aṣọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Dókítà ẹ pọ̀ dókítà. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ọba àgbà tí mo bá ń gbìyànjú láti rí àwọn èèyàn láti rí yín gbé wá sórí ètò won so fun mi pe dokita bayi won so fun mi pe eyin le di akose mose ninu nkan ta fe jiroro le lori yi be eh amu dokita dokita na ni gbogbo yin kilo wa so yin di akose mose le ka kokan se bi gbogbo yin ti di dokita
0: be ni gbogbo wa la ma kokko di dokita ipele kini ni yen
1: ipele kini ni
0: leyin ti eyan ba ti ka iwe ni university fun odun mefa so odun meje to wa tu wa lo se kini wa npe internship yen na
1: o ti ye wa
0: to lo se internship odun kan ko to wa lo serve o se potipo odun mejo beyen eyan se di dokita ni
1: o sese di dokita nu
0: sugbon awon pe awon kan ni specialist
1: okay lati yan eka kan layo
0: eyan wa yo eka kan layo a wa mo daada
1: ah mo ri be mo tori be ti ah
0: a wa mo daada ju awon eya ara miran lo ki se pe ko ni mo eya ara miran sugbe ewo obirin to ba mi soro nsin to ni ko sori iseju meta ko a ma mu gile gile mo ti mo pe esan
1: okan to se se ko ni pe esan kan ninu
0: esan kan ninu niyan so a wa mo daada iru yen beyen iru emi bayi nsin esan opolo opa eyin isun ara ati nerve o le mi ka fun odun mefa leyin ti mo ti di dokita
1: leyin odun mejo te di dokita e tun wa tun lo odun mefa
0: be ni leyin ti mo ti di dokita iyen ni a fi n pe wa ni specialist
1: mose
0: so now nsin dokita ni mi o sugbon mo tun mo mo mo nipa aisan opolo opa eyin isun ara ati nerve ju dokita to se bere lo
1: gbogbo oju opo lo tun tana won fe bi dokita ni bere 32 fm gbogbo igba na la ma dun wa ninu be si na lo je pe ilera wa tun se pataki ni ile ise yi eja ma lo lati lo se eya ara wa wo ka lo ye ago ara wa wo lodo awon akose mose dokita bet lawon bere te fe bere lemi na ni bere ti mo tun fe bi dokita ibere temi nikan gan ko waju to me dogbon in si ro pe mo ti e ti ilu mewa nu bere o rara gbogbo ju opo ina lo tun tana be ba ni bere lati bi dokita ma fi number mi sita be se le to dodo won e ba dokita soro leyin eto lucky thomas una ni olo to eto yi Dr. Happy Mudupe lowo yin e seun. Dokita Adesanya e seun Mudupe lowo yin. Dokita Ayinde e seun Mudupe. E je wa dupe lowo alejo mi Dokita Timi Tope Farumbi e ni sise lagbara lowo Olorun. Gbogbo eni ti won ba tin gbe de waju yin won ma san. E ni se won toju lagbara lowo Olodumare. Bo ti mi ka yin nu ope laye tu. Gangan Eledumaru ni fi ba gbogbo wa ja lase Olorun titi ojo mejo ta tun pade amọ be ba lo nkun lati ba wa so lori eto yin bi eyin na fe se igbelaruge tabi ipolowo oja yin lori eto dokita ore afefe e ma bo ni ikoni 32 fm 94.9 laughter house premier hill mokola nelu badon 0806 218 5194 0806 218 5194 olubi npe fatoye loko mi dokita ati mi tope varunbi e seun adupe
0: e seun te pe wa ta je
1: e si tun je wa go down ire lord e gbogbo wa go down
3: bo nje si ji ori awo ti bomirin mu koko dagba erin lapere idunu 32 fm 94.9 fe yin e Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan
4: We don't just love the

0: jori eni olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ni foruko re oluwa yemi sile mi nje obo obirin re afefe ikoni 32 fm 949 laughter house premier hill lawali mokola ni ilu ibadan lo se to ranju mo mi omo iso re o mo ki gbogbo eyan ololufe mi pasapasa nile loko lodo everywhere at ebawa so ba je pe aro lo kai mo mu ni pe good morning Mars and Sars to ba de ye pe osan anyway mo ni good afternoon to ba wa fe ma bo si role mo ale likely ko je be boya ara won to ngbo mi to ye pe odo ti won awon tin sumo boya bi ago mefa role si marun mo ni good evening eku ise ana ade kutuku tini ente se se n lo bi ise abe ente ti de bi ise te lo mu lele laaro kutukutu ereku ni obirin je labo oja e ma jire lagbara olorun gbogbo bi kibi teyan ba wa ile ibi ile ohun na ile owo ja bi oni ba gbogbo yin patapata e se e ku fe mi mu mo lore mo dupe fun eto tana mo de dupe fun idasi tana na mo tun dupe fun ile ti mi ti ise te ma ba mi dasi se ri lori abala to ba je pe emi ni abi to ba je pe iwo ni meji ni mo fe so enikan fi foran kan ranse si mi enikan de ti fi se bi playlist ri sugbon bi eniyan se fi ranse si mi nkan kan drop si heart mi nkan kan wa je kokon mi gbogbe mo wa joko mo wa wo pe no wonder ti igbeyawo awon omo wa yi to je pe osu mefa odun kan osu kan ibire to je pe Saturday o se engagement laaro Saturday early morning engage won lo church won lo reception reception yen lo si pada wa sile won iya reception ngba to de le oko to de bi to ko fe mu wo pe excuse me the minute lese kese to ra won na ni moto awon parents lo ni moto ton ni kan lo fi drop e ko ye yin lese kese lo ni pe ki driver yen pe ko ti e ja ko jade na o no daily drive o drive are e pada wa sinu ile awon parents e ni lo and behold dibi mo se ba yin soro igbeyawo yen tu ka ni despite all money despite all gele ta ba wonra ibi teyun si olohun be on fe mi e pe mi mo gbageji emi ba won ra gele o ma fe mi ni o on fun mi ni gele yen ni after 2 weeks ti mo wari mama yen ti mama yen salaye fun mi omi de le ololoro si mi loju mo ni ko to di pe egbe igbese gbogbo ile e se kokko se toro investigation yin na iyen gan ko loro o mo kon so yen ni o foran ten yen sense mi eni kan ti fi se playlist ri e ma gbagbe e mo de mo pe playlist na leleyi sugbon e je ka ba won mo wa soro you don't compare yourself with anybody e gba bi mo se so fun yin e ma compare se ri elomi oja aro lo wa na be lari mole lati ni dola ti oja aro e ba tun ko sin te le se elomi oja osan lo ja e to ba lo gbe lo laaro oja e ma bere si ni ta ni 1 o'clock to ba gbe lo ni quarter to 1 ko ni re ni yowo gba not until that one sugba elomi oja le ni o la won agba se se pe je ka leson waju owuro wa lo ale ko so waju aro ati osun lo oni kaluku lo ni time e oni bibele se se pe gbogbo nkan ni igba ti akoko wa fun oni igba bibi be ni to ba to time kan wa la ma time wa to ba to time kan wa ni raining season to ba to time kan wa ni dry season bo se wa kiri niyan igba ati akoko oni gbogbo eyan lo ni section ti e section by section ile aye yi eji ka won mo waye compare life won pelu any other person elomi 835 la mari ko sin te le se be mo so fun yin ko ma sun odo ma me mo ko lo ma sun ori be the most powerful general ni Nigeria to ba to igba ti section e ba de a kan wole de were oni nigba ti ada iko lo si oni pada o lo da bi pe awa laala yeah e so fa won mo yin ki don send si mi omo yi obirin ni won se marriage babe wa gbe ina si babe wa gbe bible fun se mo awon bible kan wa nsin o ti e ni bible kan mi o le gbe lo church ma mla si su osu ti ba fe gbe lo boya ki momo bi omo odun marun kan ki n su osu ka ki n gberu Scottfield devotional Scottfield mo ti ran sin a ma fe lo si 12 or 15 years bible yen wuwo to je wi pe o de tobi to je wi pe ibi ti mo ra gbe pamo si na lo wa baba yen wa gbe bible yen wa tobi se wa ri ninu bible yen orisirisi properties documents lo wa nbe documents ile orisirisi gifts so je pe won ti se paperwork ikan yen baba e wa gbe fun ibi si mo lo gan re igba si baba e present se o lohun daddy o n daddy o le disappoint me emi le fe fun ni bible ki lo n fe fi bible se e ra won baba kan to je pe to mo won ba mari kakis va ini e ra won kan kini o wa bere si ni so orisirisi nkan ti awon baba kan ma n fun awon omo won ton ba se marriage and she has forgotten wipe gbogbo nkan to so yen document e si wa ninu bible ti babe e gbe fun eyan rale o ko gba bible yen lowo babe se ri fi fun danu to fun bible yen danu bayi gbogbo papers yen eh boyo ko wa lo nsa boye nikan lo nsa eh kinikan in kinikan island kinikan rosslaw ekan kinikan 10th kinikan plot kinikan million in kinikan account in kin babe wa sof babe wa pe lawyer ipe ko pa gbogbo document yen ipe ko de lo change oruko to wa nbe ko wa won ngos lo awon motherless homes yen ko wa won lo ko lo change oruko to nko sori document yen fun awon people yen girl yen se wa o wa kunle wa nsun e je ki oro olorun je awon omo wa logun elomi o lo church inu won e bi won pe won gbe bible daniri mo wa fe bi e wo bi baba yen se react pe gbogbo kini yen o n gba lowo omo un ni o bo n gba lowo e ko lo fun awon alaini ko lo fun awon alaini o sese wa lo fun o ton tele abi ko lo fun awon alaini eyan ara ile mo fe ke ba mi dasi se nti baba yen se soda odo omo yen bere si ni sunkun oya hello omo yen bere si ni sunkun o bere si ni pe baba yen o bere si ni be daddy hello
1: hello e peto
0: e se
1: e le de mo lo se mo to lagbara die e ko nla ni uruko temi ni adesina asimaluwo
0: Eshi.
1: Tabi anabata ni ile kuro.
0: Eshi.
1: Teri omo yen gan go lepo ese tele.
0: Ah.
1: Bibeli yen gan ko ma ti baba ti kan. O de bibeli ni baba yen gbe fun. O ti so yin laye ati orun.
0: Yes.
1: But to di pe ko ni epo ese. Mhm. Yo je ki bibeli o jo ni.
0: Ko jo won lo. Ana to ba lo church won gbe bible dani. Awon youth wa. Hello.
2: Ah,
0: ekason
2: ba o. Ekason. Ekweto.
0: Ese ma.
2: Ekason ba o.
0: Ekason.
2: Won mi fe ni la se mo ni pe.
0: Mo gbo yin ma.
2: Omo de yen. Ko le ko esi lo to bo se so. Ko tu respect ba be.
0: Mhm.
2: Ni gbogbo awujo. O ti ye ko fun ba be ni owo. O ye ko se be yen rara. Gbogbo awon to je yin lo won ma wa nbe.
0: But definitely.
2: Ko respect ba be. Kọlọ ma ṣanu gbogbo awọn ọmọ ta nbi lasiko yi.
0: Biko
2: to ye ki won si e, o ye ko ti e gba t'Olorun gbọ pe o ti kọkọ gba na. Nkan ko ba ti e fe pada so, se ba se ri baba e leyin.
0: Ari mo leta.
2: Ko ye ko se be yen fun baba e ara.
0: E mo se bi. E
2: kọlọ a ṣanu.
0: Igbese si baba e gbe yen to ba je yin ise ile gberu e.
2: Ah. Igbese si baba e gbe o lagbara na lo to. Nitori pe o no lo bi ta ba ni ko dariji ko dariji ko ma wo sugbon baba yan wo po disgrace o ni ta o lo je ki baba
0: pe mi gbe se
2: so mi tun ni le blame baba no ipe laarin awujo o din di eyan to awon eyan bo wo fun ko wu no wo ba wo le se fakara ta ba wo la ta se respect baba e mi o blame baba no
0: e se e se e se
3: hello
0: e kason ma e si wole o
3: e kason
0: yes ma igbese ti baba yen gbe ba o lo se ri loju ti yin ma
3: o kuku wa o ke o da gan ni e like nígbà tí èmi ṣe ìyàwó
4: bẹ́ẹ̀ni ma
3: ẹntì ẹmọ náà ni
4: ìní 90 kí ni
3: yẹn nígbà tí èmi ṣe ìyàwó 79
4: òtọ́ ni
3: ẹ̀gbọ́n bàbá ni tó wá síbẹ̀ tó wá fi prayer fún mi
4: bẹ́ẹ̀ni
3: wọn fún mi ní owó ìwé káwọn ẹlẹ́rìí jehovah ń pín káàkiri
4: bẹ́ẹ̀ni jehovah witness ni wọn
3: ìwé tọkọ ọrọ ọlọrun sí ó ní bàbá yìí ti sẹǹtì mi ó jẹ wà lọwọ mi títí gbà tá à ń kó káàkiri ìwọ̀n ẹ̀dá tó bàbá yìí ò ṣe nǹkan tí ò dá ọrọ ọlọrun náà ló fi pọ ọrọ ọlọrun ó ti mọ pé inú ìdílé christian wọn ló ti jáde wá ìdílé christian náà mo ti jáde wá tó bá ní láàárọ a máa ṣe pé láàárọ tó bá ní láàárọ a máa ṣe pé àgbálẹ tá a bá ń sọdún bàbá yẹn máa wá sílé wa ní àárọ ọjọ ọdún ó máa pè fún wa bébà tí wọn ń ṣèyàwó ìwé yẹn ló gbé wá bá mi bí àpẹẹrẹ ìjòòbá olómú yé mi lọwọ mo jẹ sí káyọ táyọ mo jẹ sí gbà á
4: orúkọ mi ẹkún jọ mẹta ẹkún jọ mẹta ó ti mọ yín. Hello, last person náà ni ká tó lọ ṣètò ẹ ká sọ ọ máa ẹ ká sọ sá yes sir.
5: Adéjọba.
4: Yes sir.
5: Orúkọ mi ni Elijah Adébáyọ̀ láti Maniya.
4: Ẹ pẹ̀lẹ́.
5: Àṣà máa tí bàbá yẹn fi dà. Bàbá yẹn fẹ́ fi òun lọ. Ó fẹ́ ibi ó ti mọ̀ pé òun lòun ò gbé rárá. Ó wá pé kí òun lè present ẹ̀ àti kò fẹ́ present ẹ̀ kò jẹ́ kó mọ̀ rárá. Ká ló fi ayọ̀ gbá ni?
4: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Kódà yóò jèrè yóò dà inú bàbá yẹn ó dùn.
4: Ó fọ́ dànù ní lójú ní reception.
5: Ó yẹyẹ ó dọ̀tí bàbá yẹn níta gbangba.
4: In fact.
5: Ó dọ̀tí bàbá yẹn ó ṣe ní náà nǹkan tí màá fi ni màá fi yẹn. Mo wá lè padà fún létà ṣeéṣe mú mẹ́sì kódà kìí sọdún kan mọ́. Kìí sọdún kan mọ́.
4: Kódà gbogbo ẹ̀ lè má pè mọ́ èèyàn kọ́ lè fún ní díẹ̀ nú ẹ̀.
5: Bible tí ọ̀gbà yẹn ni wàá kọ gbà. Báyìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ọ̀kọ́ gba ẹni màá kọ́ fi lé lọ́wọ́.
4: Ẹ ṣe. Ẹ yára lé a fẹ́ dojúde lọ́hùn mo ti ní abala tó bá jẹ́wọ́ ni méjì ni mo fẹ́ mú wá mo ti mú kàn wá tabadé lásojúde lọ́hùn mo fẹ́ kí àbúrò mi kan tó ń ṣe ọjọ́ ìbí ṣùgbọ́n gbà tabadé ni màá kí màá wá tún béèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́wọ́ yín ká tó wá ṣètò tèmi gan lónìí sàn ẹ kú kalẹ̀.

0: to shamodu pelu ogun olorun eyan ara ile to ba je yin ni e ma dajo o sere leyi emi o fe ke soso ku so nbe o e ma ti mi lu babu aya mi lorun gbese o loki ti duro de o ti duro si mi bayi bi angeli to npire ni oko mi lo odun mewa ni America ko to lo ati ni omo first born wa lo omo odun meji la ngba to lo last born wa ni omo odun mejo ni igba to lo si US fun odin di odun mewa mi o laju ri oko mi sugbo bi ti eyin o si olorun wa nbe o nsan wole o fun wa lo ounje o de nsan wo school awon omo e but all other bukata pepepe tori pe mi na nsise imi ni mo nse ni igba to pe bi odun meje si mejo ni US eni kon wa sofofo fun mi lara awon eyan se mo ton se atokun e lo ton mo pe o ti lo you know tawon yen ba nwale o ma nfi kon ranse tawon yen ba nwale iyen wa pe mi oni ki njo nitori olorun oni ki ma oni tin ba tin ba bi oko mi o la me pe awon la won so bo kokon ni mo the particular person to so ninu family awon ni pe so ki ma je ki relationship yen ko jo ko da pe o n kon fe so fun mi ni pe it's not a new thing ko nse n to tuntun be ni olorun kon so pe bi ti e se ma rin niyan won fira won towe lo ni awon ton ba de lawon oni se won le kawo soke lati gba sola sola mo sa se nse niyan pe oko mi ti bi mo so un o ibeji de len to fe bi fun iyen de ni wo ni o ti ni everything pe so mo pe by so doing o ma ran ko mi lowo o de ran ko mi lowo looto oko mi na ti ni we but o podu o pe 10 years ko to wale mi be lowo ko mi to ba si pe mi fu lara mi ti e ba so nkokon to release mo mo me pe wa ni no mo me pe wa ni girlfriend lohun mo mo mi si e bi ngba to nsoju se excuse me what else do I want I mean kini nkan ti mi fe gan nsa wo le ni igba to pe odun bi meje lohun aburu e to tele iyen le lo si bi UK iyen ti ba wa ile o ti ba nkole iyen o so fun mi rara sugbon gba ti won pari ile yen lara awon ore mi kan to mo aburu oko mi yen pe e wa na family yi ni lagbaja fe na adugbe na nkole si iyen na wa sofofo fun mi oni mo ni ile mo ni oni so ba je pe mi mo nkokon ki ma ki njo tori olorun pe but to ba dijo kan to ba ti wa to ti lo ohun wa gbe mi ki wa lo wo be same street ni bo wa je in adjacent opposite ile eniyan pe won wa gbe mi won le wa gbe mi ni role looto looto eniyan ba wa gbe mi njo yen bi mo se wa nu moto ti aburo oko mi jade to nti gate mo ba bere mo bere ko ri mi rara mo bere dada I dey wind up with ele ri mi zero mi bi igba to wa ku osu meta ti oko mi fe wale aburo oko mi kan wa ba mi ni oni in 3 months time ama koku nbi o mo ni kilo de o lo ko mi ti ba mi wa ibi to better ile pe ohun o le san owo ile mi pe so gbugbo awon nkan ta ba fe dispose ebi ni chairs everything yato si valuable things all other thing ko ko tore yato si nkan to mo pe mi sha le fi certificate mi tore mi o ni kan ni la wa ko port to ti jera la wa gbe gas tan fo kuta shock cylinder ndi no gbugbo nkan lo ti ra sinu le yen mo ba ko lo ka di pe mo ko wole yen ni March unannounced unprepared oko mi kan de ni kadi mo ko lo leyen ni February oko mi kan de March ni akon de wa nle na ni first one wa ti se tan o ti serve tan second one ti o yen wa ni 300 level by next year lagbara olorun o ye ko bo si abo si 400 level by next year o ye ko se tan emi ata mo yen kan wa nle akon gbo pin on lo shigate aruboya buru baba won yen so ni bi baba won se de ni aba ma ri wo senu ah u April May emi atoko mi ba se jawo ra wa re leyin ka kira wa bawo ni o nkan kan ko jeun o kan di ojo Saturday laaro bi 7 o'clock loko mi ba pe mi pe kin joko ba joko wa ri pe lasigba si mo si de emi ati e asise husband and wife ah mo le mi na ri be and I have my reason for not doing it ah oni se mo de be jasi oni mi be jasi now oni wo na ri pe ni last month mo make move o shun me ah oni we o ku so fun mi pe o fe wale boya ngba to nbo boya prophecy jade ipe bo se nlo yi o to ba jo su mefa lo fe lo for certain months masimo ya we I wouldn't know o ka mi no reason yen ko ki emi ati e to le je o kesa ki emi ati e to le se ise toko ti yawo o ko mi ba gbe bible jade new bible ton ti kon kokon si bible tuntun a se on lo jade na ora ki ngbada ni ki wa bere si ni bura bi mo se nfa won mo olomo bura pe to ba je pe lati jo to nti dohun o e ma gbo emi o le se pe emi pe mi o se like pe pe emi o lagbaja o omo lagbaja o lati igba ti oko mi ti lo to lodun mewa to pada wale ti o keto o ba de mi atokunrin kankan po ki n ko le mi ko gabi koko house ise awon omo mi gbogbo ko soju emi mi bi mo se nbo mi toju omo ni ki ma bo omo toju omo ni ki kayo mi kun kale mama mi ko je pe ngba ti mama mi ba pe 120 ah emi ni ki ngbe yi mama mi ki mama mi ma foju sunku o sha ka bi ma se bura fohun ba rerun mo ni ko inle o mo ni ti n ba so fun e ipe mi o se nkankan o le gbagbo ti ba ni mo se nkankan ki ni dade e fe da ki to bura iwo na bura wipe to ba je wipe odun mewe wa to lo lohun e jo ofin to megun lo mele e jo e kala ku leko kile de to je pe eyan kunrin se man da girigiri bo wa bawo lo bo sori sina ki o se kile de sobirin nikan ni iwo na gbe bible pe odun mewe wa to lo lohun o to ba da gota koja ti wo na de se nkankan ko pada bayi kin kankan ma se so ti yeyin the other side ko so yeyin to re mi o le se pe elbali kilode mo se ma so fo nkan bura iwo lo ma bura iwo lo birin just leave me alone, I'm a man, I can do and undo, you don't need to trust me to ba de si bura we o tin ba pada si ma fi pada gbagbe bo se sele ko ni si nkankan mo ni let's go there o jo nje iba ti mo wa gbo mo ni ansi ejo se kin sare fi se abo ni na won ni an fe kin kawo yan da si la won se so fun mi e ma bi mi pe se mo be lowo e pe se ko se e ma bi mi niyan o tori we si kan mi kan pe si mata un to kan mi ni wi pe kilo de to je wi pe eyin okunrin e ma n wa kan na mo wa leyin mi be lowo e anti yen de so to so fun mi mo de trust e pe ko se nkankan alo gami temi ba sise oko oga mi ku at the age of 40 ti oga mi fi ku at the age of 75 oko oga mi o se nkankan emi riru e ri be ni mo so fun yin mo ro ni 15 mo ro ni 20 to de duro digbi ninu oluwa se nkankan sise yen se to ba se ko kini ki lo fe mu se o bura o sugbon ko de ti pe ti o ba ti bura to won o fi pada a jo ma wora wa ni oju koro ki poju koro je ta lo wa loju de lohun lati ba mi dasi o ya o lo kikini yo fe gbe o hello
1: hello ma
0: o ti se
1: an de pe
0: oluwa se
1: elija na lo so lati maniya
0: a o ma so wo yin ke kilo de
1: eh tolo osanu mi o to na so be mo tin lu
0: eh o na lo ma tete wole ju
1: ah e ti na mo dajo
0: e ma dajo so ye ko birin yen bura
1: to ba temi lu ti yen ni
0: bura ti mo fe gbo ni yen
1: ko bura to won ba koko bura emi no ni bura to ba temo lo ko ma lo emi o ba lohun o ba koko bura emi lo ni bura
0: o si bi ma sawun yawe obi o olohun ni bi
1: eh abe ri nkan be yen
0: ehoho
1: bi o ba koko bura emi no ni bura oju be le ni amadajo
0: e ma dajo hello
2: hello e ka sun ma
0: e ka sun
2: e ka sun ma e ri le wa la da ore o pale yo ru na la so oro ti baba wa so yen ni na ti mo gbe okunrin yen o ba ti bura ti yawo ma bura won ti oko ba ti bura ti yawo ni o bura won fe ma re wa je ni ire je e ri mi so
0: e si ma
2: o pale yo ru ni la so
0: hello
3: hello ma mommy fe lo so lati mole
0: mo wa pelu yi mommy fe
3: e ti ni ka ma dajo
0: e ma je ka dajo
3: apanyun je ko apanyun je ko mu da ko ja lo
0: to wa pe
3: mi ni bura mi ni bura ko lo ko lo nsa ni wa ni e si ma o
0: yes ma
1: hello
0: hello sir
1: hello
0: e se sa e ba mi soro soke to re yin okunrin na ni
1: e to ba pe ko ba si ma
0: Kila wisa.
1: Oh no, basi. Ko o ye ko won le bura.
0: Iyen oko.
1: Iyen yawo.
0: Eh koko ma bura.
1: No, to ku yawo basi. Yawo ma ko won se ni.
0: Eh ni o se. E ki lo sokunrin si o le bura. Mo mo pe bi teyin si ni yen.
1: Lo ti yawo na basi, o bura.
0: Ti ba fi teko ni. Okay. O ya o, ta lo wa lojude lo n pelu mi. Hello.
2: Nkan temi ni dupe ajayi
0: e se ma lati boma
2: ati oni aje
0: e se
2: ibele ni je ni wa kajo te ni ibe wa ko se se ni wo gba tokan re ti si epe ohun o se gbo ati ko se o ko ma bura fun eni ba olorun a da lai
0: emi e je kin so oro kan fun yin ara le sheri ibura laye yi n to lagbara ni ibura awon to ni ko fi bura yen eyan ma wan gele to n koja ngba yen o be ni ogiri de lesi eyan lo nje be o as a child of God in ko si mama yi so ni mo fe so le bibeli ni ti oni ti o ba ti si idale bi lokun e isimi ologo ni egbon mi daada o ki ma se nkan kan ki mo mo pe mi se keyan kan wa gbe bible fun mi ipe ki ma fi bible bura yo ya ya pa mi ni mi ni bura o egba mo se so fun yin bura on what for what o ri nkan kan gbe jade o wa je bibeli oro olorun ibura yen o wa so je ibura to mepe dani in to yara pa yan koju un te yin o se lo ko ma bura ipa won omo t'Olorun fun ohun lo ma se ya won kale ohun ni foju sunkun won se ri ti nkokko ba sele giri ohun kuku se but giri ibe lokun e ma lo emi oni ko ba bura o teti ngba ta ti jo soro to de so fun oni mommy oni ohun o se oni sugbo ohun ni bura o loko to ti aburo oko on fi ko ile o na so nkan kan fohun titi ta won fi ko wa o na so nkan kan fohun oni titi si oko on fi de o na so nkan kan fohun oni kini ese ohun o lawon yen lo ropo o to won fi ni bura o oni ko si o yo ka bura kon le so fe pe surprise lagbara olorun by next month of march but egbon mi o so date to so me pa won ra lo imo ki so date but e je ka ma get ready on my day o lo kan ku o la ro ton o gbe won de lo nse mo punishment yen ti poju ta lo wa lojude lohun pelu mi emi o dajo o se me pe mo ni ka ma dajo but je ka bara wa so toro e je ka bara wa so toro o ya ba mi gbe soke ki wa lo si program hello
2: hello ke se kwetu
0: e se ma
2: e kwa taro
0: ataro ni
2: e ko ye e mo pa fun ko mo mo bura ka
0: to o lo wa pelu wa un gbo bayi
2: evidence bo so fun mi ni ka bayi pe o kin se nkan bayi báyẹ̀ pé wúwà yẹn dẹ̀ ṣe torí irú ẹ̀ ó ń ṣe èmi lọ́lọ́ báyìí.
0: Ẹ̀ ẹ́ báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ sí yín mà. Fá mi gbọ́ yín dáadáa. Wọ́n ló ń ṣe hello.
1: Ẹ̀lú ẹ̀ mọ̀ pé ètò.
0: Ẹ ṣe sà.
1: Olóhùn ìkó kẹrù.
4: Landi Paraya Porto.
0: Eku jometa sa.
4: Yes ma.
0: Eshi sa. Yes sa.
4: O wa fe fi ola owo lagbaya won eluju ni e je ki awo lo bi o ba ti o ba tun mo o fi le even ko to lo bi ti o ba lo gan bi awo re ba nlemu me o le fe elumi o fi le ko ni ko ni to lo gi fun la o ki lo de to ni bu ra fun ni o wa fe lo kun wa wa ku wa fun
0: e se sa. Oh God. Hello, o so ni je je program te ni ni hello e se
5: o ni ba je pe to every month, I am going to the market. Cooking a little for the mewa.
0: For the mewa.
5: For what to look at. What did I get born now?
0: Am I damn alone?
5: For my bura.
0: What?
5: You see, oh, my bura.
0: I say, Jarry. I say, ma. Billy, I say, Rini. Toba trust ya, we couldn't last the bura. It ain't a young Benule. Ton se mona mon onko te jo wa nu le eh kilo ri kilo ri se si yen sheri mo ti so nkan kan fun wa ti pe mo tu wa fe mu wa omo kan lo so fun omo school egbe omo yen ma omo ti omo to so fo re yi mo ma n ba soro gan ore wa lo so fun mi pe mommy mo fe kin pe mama ore un yen kin so fun mo wa ni ki koko wa fi seto mo ni so me pe oni mommy oni e fi seto now oni e fi seto ka gbo nkan ti awon eyan bawo eyan se ma ba wa ka le so mi wa mo boya mama yen n gbo ila ti se bayi o emi o mo o ibadan de ko lo ti sele o bi to ti sele jinus o jinus bi gedegede o jinus bi gedegede to ba wa je pe boya nti mo fe so yi wa nu ile e to ba lo so dija ko si nkan kan to kan mi o sugbon ibadan kan lo ti sele mo de ti so be fun yin ri sugbon yin eyan o ki fe ma gbo nkan ti mo ba nso awon kan ma ngba o de ngba te mi kere iru e ti sele ladugo ti mo ti se kekere nigba to mo ise wa nso fun mi mo wa ranti pe ah mo ti gbo ri bi 19 we are be 71 72 so kini ti sele ri o ti e ti sele ri aso oto ni gbogbo eyin to ba je wi pe e ti marry single parents ni e ti ni omo obirin to ti mature mo be yin tori olorun e jo to ba di parangide pe fe ri marry te ba fe mu omo yen lo keje ki gbogbo ara yin je oju e ma gba laaye ki omo yin boya kunrin yen date yin boya kunrin yen wa yin wale boya kunrin yen ti fe yin boya kunrin yen o ti fe yin boya kunrin yen fe fe yin omo yin obirin to ba ti rerun ara e ma gba laaye ki ohun ati oko yin te sese fe e ma je kon close e gba bi mo se so fun yin for no reason. Yani si daddy si de e me pe o ti di daddy e no ngba ti ori baba to bi na normally lo wa nje fun won lo ba won bomi don't try it sheri awon omo yen ni igba ton ba nji ton ji ni kutukutu aro ojo aye won at their prime age olorun se won bi ododo awon omo yen ma nrewa awon omo yen ma nfan awon omo yen ma nwoju ara won ma ntus gbogbo on to wa lara won lo ma nse pere e so ara yin e ma je ki awon omo yi ko close mo se fufa de ni excuse me baba ibi se ibi ta ye rade baba nbo mo ese talk less of se fufa de ni iru stepfather wo ni o ba je si ki omo yi to le so fun ore on si secondary school mo on si secondary school mo ipe lati BSS 2 ni nkan yen tin sele se be pa omo ya bara won soro mo ro bibi ton tin bara won sere ton tin ba lucky tani crush e ah ni kini stepfather mi mani lati SS2 eh mommy o de mo mommy o mo se mommy worry ni o wa lo language kon fun ore lo lo language kon lati qualify mama e pe se mami
6: oh
0: se ya ni yen sha mami o bikita ni de ni choice o ti di baraku e pe igba kon ti e yiwo you know I have to do away with it stepfather stepfather o de wa ninu ile nkan be yen de nsele si omo to wa fi fe oko eyin most of you lo faye gba most of you lo faye gba nigba to je pe ninu ile iwo ku o to ma je ka won omo eyan na ma wo most of you lo faye gba o wa ti sun omo yen nsin stepfather wa nso fun omo wi pe pa tomo se pe ah o ni interest mo o ni interest mo stepfather wa so fun pe to ba ti ni interest mo yo mo owo school e ti mu nsan ma yo wo ko ni yen o omo de ma se tan ni nesia omo de fe je under g drop out mama o de mo won do je ngbe nu ile mama o de mo won de jo ngbe inu ile eyin ara ile emi ma nso fun yin eyin obirin e ma je ka sun asun piye e ma je ka sun asun piye e je ki gbogbo wa e je ki gbogbo wa e wo mi baba kan oro ti won mi ti pari e ni mo se mo oro ti won na bo lady yi mu omo obirin e o mu wa fe baba yi ni baba e na ni omo okunrin se me pa won omo imejeji de jo wa ninu ile won si bi mo funra won ati baba ati ya won si mo o de jo ngbe nu ile aye si n pada lo si ese aro e aye si doju keji eyin mama ejigiri si oju se yin lori awon omo si olorun fun olorun a bere gbogbo ile lowo yin o to ba mo pe omo e be ngba to olorun gbe boya omo e ti ori e da won omo yen mo now sha omo e to n present so a mu cheru omo mi gboro si mi lenu tori pe ojo ko ti won ni o ba so n ba won lo school mo so kan fun yin now ni 2 years ago mo pade e ladugbo mi lo ba kunle ese meji e wa mo nkan to funny mi o da mo adugbo ti mo si ko wa sadugbo ti mo ngbe o ba ni olotun today is are ko mo ko ma ki mi tori mi o nda yan mo olotun today is are ti mi mo ni ohun omo malagbaja mo ni eh ki lo wa se ladugbo wa ah mo ni ki ma so fun mo mi ohun o ladugbo e ni daddy ko le si awon ma wa nyo wa ri daddy awon mo lati gbawo lati to bi odun merin tin ba wa ri mama won to ro re mi ni ba ni abawo de ni awon mo yen ko so nse dada ah olohun bo ngbe bukata ohun ohun wa se to awon so ma gbe oko eyen a ma gbe sepe to re mi o ni gbe sepe baba olorire kan baba to ma da fun baba to ju oni ti kan a wa lohun fe wa awon mo yen o re ri awon mo yen o ri eh mani e ma sa je ka binu pupo meanwhile omo yen lati ma so fun mi pe awon ma nwa dada oni bo le mi ngbe mu ni ile mi jina sibi ma ko ba mi tori jo ti yayin ba lo omo ko e ma deru ti se temi le mi lori e ji ka moju ta won omo wa o wa ni inu ile oko to fe to si bimo fun oko yen omo e to mu wa sodo e ohun ati e jo nsorisirisi mo e lara e ji ka ki isara ngba to mo so fun mi mu ni ko lo fe ki n se oni ko fe so fun mama e only because ohun omo bi mama won se fe gba oni tori lati SS2 eyinu egbo lati SS2 to fin lo final year mi fin mo yo to lo university to fin lo final year bayi ni se sa ta wa yi ta se ton next year egbo pa enu oru fe fi so fun mama emi te wa so fun emi o tun fo gbese o emi o tun fo gbese sugbon ko ma worry mama yen agbo bo bi mama yen se ma agbo ko ni so dija awa mogbon to ma da amogbon to ma da oni odo mommy omo yen si ni enough money o omo yen si gbo lowo won wa o no dish out fun gan ah o se ma omo school se mi pa agbon omo yen lowo o lowo to le fi ni kilo ku to ba ti de 400 ko se mi mo to no se boya project abi nkan ni lele to ku ni ko si much oni bo omo yen si se po o sun o ipe to won ba de lo sile ta won ba gbo de inu mama won ni dun o ti fe bere run kunrin abi be ko o ti fe ma kegbe o de wa la be o ririn kunrin irikunrin yen wa je inu internal irikunrin ninu ile kan na egbo bawo ni ka sise fun en to je pe igba kokon se ngbo killer ti se killer ti se je ti to ma waye lago meji abo si meta abo ni Monday to Friday ojojumo ni Saturday and Sunday ni kan ni mi ni ori ofe ati ma se 0705500949 tabi 0809700949 tabi 0906200949 e si owo yin ba se ninu meteta oya e ba mi dasi hello
6: hello
0: ore bese lucky o ti re 0906200949 oh yeah ba mi gbe soke hello
7: hello ekwalem ekasuna
0: ekasun sa oruko yin asi te tin ba mi soro sa
7: arede jini lati oluwo
0: okay gbogbo oluwo nko losun yin sa
7: dada ni ma
0: oluwa seun
7: bo ele tun yato
0: o ya jora olopa gan
7: ah bo je ti wa ni omo ara se gba so ri pe o mo mo se so fun mi o
0: ah eh ah e me pe ojo ton si bere ti pe sa se in fact
7: bon ko si mami ene sa na para gbona ni
0: yo method yen wa ni mo fe ke ko bi lori afefe
7: mami e se bayi
0: okay
7: ba e to baba yen na
0: okay
7: e pe mami
0: ah e ma ti je pe won po o
7: e ti baba ti omo yen ke pe won joko ke wa bere pe se ro to ni abi se ro ni
0: ah ko n se ro o to ni
7: e wa e ma pa me ta no ni yen
0: ah ko wa fo gile mi lori
7: o mo ti ba je
0: o mejo ba n gbe kini o mejo da kan kan fo gibo mi lori oh nice rara hello e ka son a mi ma e pe mi soro soke
8: be ni e se o ba le se se boni ikan ti ni ase o se ma ri ni e o le se fun lati mu omo e omo to bi o ti ran ni lo si le ni ta mo ri si o e ju ko kan ni si ba ni le ni ori wa isilo ti wa fun akoko ye ko ri de oh nkan to ma se le ni e se to ko ni ba je
0: ami e se ma
8: wa do ti ga je le se ro
0: yes sir e ka san sa hello sir ah
9: hello
0: hello eh ya hello ko yen ja po mo ra won ni sa e ma binu daddy te ba ri mi pe pada wole hello
9: hello sir hello ma
0: e ka san ma
9: e ka san ma
0: yes ma e se
9: ah taba yen ti nkan to ku je kan to ko da
0: aha
9: so e ko ma e ba ba o mo kan ti lati mo yan baba je e ti omo yen ati le
0: okay Hello.
6: Hello.
0: Hello.
10: Hello, my
0: cousin. A
10: castle? Yeah, Lord.
0: Is she?
10: Mommy.
0: Ma?
10: I think my own. Daddy, or there, or my
0: ex. Okay.
10: Okay. All your money is done. Yeah, I look for.
0: Okay.
10: All your money is done. And my mom is my people. All your money.
0: Benny.
10: Okay, Jenny.
0: Benny.
10: All your money is done. Nah, you lost. No.
0: Okay.
10: You also want to tell me you say, I know about my money, I see my money.
0: Okay.
10: And I need my money to pay by the four of them. Say, my people, all money, all I mean you.
0: Hmm.
10: That's the type of thing. What say, my thing is too. Ah, all that bad
0: out.
10: Hmm. So, I'm not going to buy that. Yes, only
0: money.
10: Hmm. Oh, my, I don't know. Hmm. So, I'm going to pay for that. Hmm. What say, my thing is too.
0: Hmm. Hello. Eswole.
11: Hello.
0: Hey, yeah. Who is going to be my last caller for today? Oh, yeah. Hello. Lucky. Hello. Hello. Hello. Hello.
12: Hello, ma.
0: Eka so ma. Yes, ma.
12: I wole len.
0: Oluwa se o ma.
12: Ya me di so lati se si.
0: E se
12: baba yin olori buruku e da.
0: Ah. E tun ti po shan. Ah. Inti mi fe rara. Mo great kan ma gbe yan se pe. Apart from program, I don't like it. E pe ko ki se nkan to da. Ah, eh? Hello.
13: Hello, mommy. That's Ushema.
0: Eshe.
13: That's Paloma.
0: Yes, ma.
13: Yes. Ewo, nkosi, imi uba ni mi pe, kinfere an woku ni mi wa, mga po se si di pe aye te pe baba to bi omo ni no. To simba omo re, lo ko la se jo pen. Che la wa fe so se, ko e fada, wi pe e ko ni de she wu kani. Si oko yin te sen fe yi to ba ni to ohun ni sanwo omo yi mo ka lo ma san se e le da owo omo yin yi san ke ti wole si mama yen lara
0: okay
13: to ti e ba yen to ke ti wole si won lara se ba wole si e wa ma ra gbe kale die pe e si e ti di nkan kan lara omo yi ni e mo boya o se ba kun wa si ojisa bi nkan kan sa
11: so titi set ma wole fun mama yen lara so to fun ma itiju iwa buruku gba ni baba yen wu o ti gbowo school to so fun mama yen na o ti lo kojo owo school gan to san lori re o ti lo koja re ona o so anu wa
0: ami
11: omo na kuku mu woni se ku se na do mo na
0: mo dupe lowo gbogbo yin ti e ba mi da si eto e se gan ni ipade mi pelu tudi ni ola ni agbara olorun ni ago meji abo si meta abo ta ba tin seto ma nso fun yin she ri personal phone ti wa be ba pe a ni igbe lai ta ba fi sile number ta ba fi sile o le ni eto lati pe si to olorun ko wa mo se ba se ma rin o gbogbo di owo olorun omo yin ore yin oluwa yemi si obobirin re afefe emi n se ri pada lo sile mo so wi pe o daaro.

0: fiti wa nbe to se jo wa gazebu awon ti won yan ni panel bi kan moju to oro orin o le je pe kan tan okay te ba ni plan kan ti ti head of program so mi pe okay bo ti soro bo ti ka wi ya fe o
1: a ti mo kan fun gan lo fe head of program lo fe ni wa
0: mo nkan tan fa mele na ni won se yen e ba mo kan ni lulu
1: ah
0: e ma lulu we
1: kan wa ri mi ti awi lo gan kan ko wo ko bu be
0: o da ko bu
1: eh rafu jere
2: eh ko ti ya to to ko wa nbe ni pe energy to fi ko ti 2010 ya ma pe o wa nbi African form but it won se ko yi bi foreigners ni ani ya to to wa nbe ni awon ti o je foreigners won le gbadun ti won won le gbadun se ko yi but ni Africa le fi we
1: anyway raf lo right na ti raf gbogba tori pe won ti Africa ko le participate no world cup eleyi ba ko jo ni
3: emi wo ni wo bi pe boya ojo to ma be se opening ceremony
1: o change orin
3: ceremony kan lo ni ah o ma se ceremony kan le ni ko to gbadun ko so ma se ceremony lo la ni lo ti e ni
1: re da ti ma
3: de video ti ma play
1: Boya ah,
3: ma
1: aye.
3: Mo so, boya ma ri orin mi to ma jo orin gidi lati bi orin ta ma ko ni.
1: Ta ma lo, sugbe leyi.
3: Ma lo, orin eleyi o nwe ninu.
1: Ah ah. Ejo keji oku ofo go gboro ri bayi. Eja teso ajuje group L. Yawu presenter.
3: Atokun.
1: Group L. Atokun ngene ru ami, ko le mo bo ta kan mo niyan wonu oko. Croatia, England.
0: It's a bit dangerous.
1: Croatia, England. Nibo,
3: oh,
1: never. It's your ass, you I bet you need a good clever.
0: I love you, Nika Gabel.
1: Cassian. A group, Yahoo presenter.
4: Belatiri, England, Croatia, Ghana, Panama. Ni akoko na Panama e na ka ti oko fala ta won na
1: Panama number 1 abi awon ni first
4: o pe ka ti oko fala so won pe awon ti lo ma ko
1: se mo qualify ni
4: o qualify awon business bi to ba ri go kan bayi e ma ma celebrate pe bi kon won win match
1: se ti ri ghetto life Panama ri yo yo ma wi ko lo gbe travel out ke lo Panama abi Cuba
4: last time to wa na ko 2018 na ko oko ju lede England na to no 6-1 on this is on one square kan ti o jubilate bi pe awon lo lead se mi bi awon won se iko to won ni to ni kan se ninu DJ so mo ko fala so mo pa awon lo ma ru table so a ma be lati o lede England na ta ba ni ka wo bi England se se bo lati bi abi last ten tournament ni to ti lo won e bi ko pa si ko wo quarter final ti euro last euro so lo won wo final medeji wo ko won e kini lo ja won France to ja won ni last world cup ni quarter final and the way the Croatia is not the jam on 2018 pelu akipe 2-1 ti won ja won ni nigba yen so emi ri pe o sin chance lati se le se dada sugbon to be gbe to first match won ye o le fe fun problem cause me ni very come for you the Croatia nitori Croatia ni se bayi awon player ti le ton ku bo ni awon player ton lo lati bi 2018
1: body kishin bo
4: body kishin wa be asiri loven si wa be presi si wa be awon o si ji
1: give adio
4: behind so I was down experience player lo to all it dagba sugbon experience yen se wa fun won emi pe ti nko England on le bori sugbon bori yen o ma da bi slim margin ya bi 1-0 abi ko gba 1-1 so ko ma lo buramo iko Ghana ati orile de Panama so emi pe England won si le se pa kokon yen so orile de Croatia no lo ma tele won mi ori iko Ghana gege bi pe boya won le lo ko si ko Ghana ta wa ni ka wo squad won ko si aleyin Thomas Partey Inaki Williams ati Semenyo to wa le ati bobo to score go against Portugal
1: wow
4: so ko si abi abi awon ton ni
1: Williams o toto Inaki Nico different countries
4: Spain so da ga won Ghana gba kan to go won ko bi abi awon Suleiman Tari Ayu Asama Gian ko sa won de pe ko
1: any of your brothers wa nu
4: mo ko se won
1: pe won ara Ghana ti gbon bo
4: even could mo wa ko dusu ko ko ni jury o no
1: o ni jury
4: se mi pe ko Ghana e won look ordinary si mi won de won mi de yon ge bi ko to le stop o le de ko se lati match ke ji se mi pe Ghana no ma pa yin se ko kata ta fa ni baba ko to ba na Panama be won le jade pelu top place sugbon ma ko du mu ko England ala ko ko se le ke ji

0: Ghana Electra.
1: Panama, boy, babo, we do. Panama, boy, babo, we do.
2: Abu, Abu,
1: Panama aboki babo wijo.
2: Panama aboki babo wijo.
1: Panabo abrafe kokin babo rufo. Talk about that group, man.
2: Now, kono disa noted England yo koni ni pe awon agbabo ton ko lo won ni stars gan so o je le fe je bi headache fun oluko ni yen to ma so ten pe ta mu fe start awon mo fe lu to ya ma pe lati agbabo lowo eyin won ni agbabo lowo eyin to fi de awon to fi de o wa jo nje tun ni bench so o le fe ma ko fun headache pe awon omo le ko gbe sala ko sugbon owo eyin o si je nkan pe oko te mechi bale fun England no awon ma gu yi to ko be John Stone no gbe awon yin sin lo a lo gbo loyin owo wa jo bu kayo sa
1: e lo mu oyin sapamo
2: ari king gbe awon yin si
1: wa e lo mu oyin sapamo o ko se ko be o
2: nkan to ma se lawon ati koyesha yin to koyesha ni fun olabo koyesha o ko je bi country kan te pun won kan fi be ni lucky ni to ya wa won consistent won don tin ninu fe ye dije fe agbaye won de semi final quarter final ni ke ko semi final ni 2022 ton gba le ko to di paje tin na ja won ni 2018 won de final against France ko te pe France no pada ja won jam me si meji si meta ko kome o je pon pada yo so koyesha kan ni luck ni apa be sugbon o ka le kan yo koyesha ko pe lawon agbabo ton ko bo atawon experience won gba awon agbabo ni awon be modric ba si wa lo ipa pa o commission ma ba le pe o si le mu kan wa fun orilede croatia so first match lo ti ma ko je bi disadvantage fun orilede england to ti anything ti croatia ba fi se against won I mean je england we ko won wi won je bi country kan to pe won fe le fe da orilede england ju o ya poju ni won yo mi mu against england orilede against croatia so ni apa be so ghana won ti prove won je ko yo apo won ni kan lati lo perform ni idije fe agba to ya fe lo dai to le ta ma ti ba won fe so won se meta won kan wo le ma pada bo ni to ko si nkan ti Ghana fe se awon friendly match won ti gba mo se a bi nkan ton se against Germany no da bo Germany won se team gote po spectacular be n se pe o wa bo yin ato to be n do friendly match ni ṣugbọn Ghana bo pẹlu preparation won ko je ko ti sin pe won ni nkan te pon fe mu and Semenyo o key season to pa Semenyo tin drop form ninu kan Manchester City so Alisson nkan te po ma ba de ife DJ fe agbaye so leyin England mo se England won se le nu opportunity pe boya bi awon meji to ku bi awon Ghana ti Panama to ba 6 points mu ninu kan te ko yo ti Croatia yen ku mo pe yo my croatia no o ko ti mo to le sele no match o sugbon fun ti england yin fun ti ko croatia nkan te ko pe bia e ba ta ri 1 point mu ka dupe sugbon on match meji to ba se ku yen panama to ile de ghana yin no ma de tam to ma te vivi 6 point mu won ti qualify ni apa bi bia po kina bi ku keji sugbon ti o ba pada la se ti croatia ba pada mu wa ni awon fe se won se meji to no ba ma gbe against ko yen panama ti ghana yin o lo ma de tam sugbon panama yi da ko to ma wa 2018 na no won wa ni odun to ni sato tele yen 2022 so ni nisa to ye ile ton tun wa nundu wa ni so pe a fe kon won kitu ki panama to le wa awon country se pe won fo ani slot bi mewa gbo nigeria lo so won na ko di fe won je sise de be ton fi wa si idije yi so a le ton na off lo titi be so leyin orilede england ti mo le mu ni alaoko sugbon nkan to ba se layin o meje lo ma determine to ma layin alaoko leyin croatia ati england so en to ba se alaoko ni awon meje so ma mu croatia le keji so ghana lo ma wa ni po keta
1: ti ghana o ba ti le se po keta

0: Te ba do pe yo ti o ba okay eti se ni be nijo ni je ni kan fe gbajoba sawon ti ti ile won gan ju se won lo be lomidi panu le se
1: en tu sele pe awon kini ki la ma pe fila
0: ibo
1: fila
0: seri gana bo yewa yen ko soro gogo lori won ba se se niyan ti won o se nations cup ti won ko liverpool nations cup ko si bi nkan ti won lo
1: sugbon ba ti so to tun de wo omo kan di lit africa kan je ma da ti wa gba ta wa isi
0: iro ku world cup no pe kon se boya third nation third world country ni awa ni ile adulawo
1: iru awa
0: eh yo
1: awo kina ma npe awon kila awon countries yi o awon say kina npe north americans
0: eh yo
1: jamaica bahamas ki en ku apapa won ti kada wa dogba
0: eh
1: kurakukuraku
0: eh
1: ya ku apo
0: eh
1: no ku so say sara wa won le ro mo ka le pe
0: jamaica
1: haiti ka na mo na wa boki wa ro
0: awa na o le mo se kini
1: ka na o le mo je gaba
0: wa le mo bi ba
1: e ba won arab yen gbe won create arab world cup now
2: sa eyan ni ivory coast eyan de lori ede senegal
1: awon yen lo ru la awon yen
2: Ghana
1: Betemela yes
2: Ghana o da o
1: mi Badilopi
2: Ghana o da ko mi en wi pe awon orile to ku ni ile adulawo ni perform ninu bi to me ninu orile de mewa tun lo soju ile adulawo ni ninu dije fi agba yi Ghana ti keva di mo ni mo koyan awon kere tan para pata as bas Ghana ti qualify for World Cup Ghana is in the match kan lati gba tan ti qualify for World Cup why
1: ah ebi akaiba kan na pe ko wa coach won na
2: eh what man lo bi agba wo kan wa sin mo lo ma je coach won next ninu dije to nbo yi ki gana ba ri nkan mo nu group yi draw ni
3: onna panama
2: why draw panama ni je bi gana ni je bi team ni draw ni gana ile yi gana ti mo ti ri e na yo qualify fun afcon e lo bi gana se play now fine ke ba wo won be pai ma so wi pe gana ti ni talent
3: gana
2: ojo ti gana gana be yin ni copy super eagles laye won ti ra ojo ti be yin so wi pe awon fe ma pe
1: laye o
2: awon fe lo ma pe player awon to wa nta o awon fe lo ma bi awon keti akun wa play awon fe lo ma bi awon ina ki williams nkan ojo yen nkan ti se national team orile de ghana ati gba yen ghana o ti ba mu mo
1: se bi country lo produce as amu inter milan
0: ena
2: awon le na ti le mu player gba yen
1: kudusi
2: so won
1: kwansa
2: won ready ati keko mobile won ti jai fun
0: awon yan gan se
1: ani kan lo ji okuku amekuru ma dide your function da yellow mi lo
2: emi o ri ka
1: e ma soro africa mo
0: krista aja so gan fun yin gbogbo ile adulawo to nlo boya mewa mi lo ni wa emi le so so le ba wi pe ko africa ti wo round of 16 mo le pe marun
1: round of kini
0: 16
1: eh 32 na
2: no ama at least ama ri mefa 32 at least mefa
0: ayo 32 na ni o ka lu go ti bole
1: mo buku mo ko
0: e to ba gba ju
1: ladies and gentlemen that guy is in the house
2: talo ko ye ri
0: ajiri do wa nbe ni mo ti so yen o ka le dabi so ku so ni e je ka jo scale e 32 yen 32 yen
1: e wa se won tun so le nta ni if you do cause of why lori
0: seri 32 yen tori pe awon yen ori yi po ti a de ko
1: e ma yen 32 yen 32 gidi wa 32 eni
0: wa pe at the round of 32 yen so se ni gbadaba ko ninu sorry
1: e ja fu ka bi adigba na ka to bere ja mo da awon bere kan bi ka lu pa se le dan re si ni e da kun enikankan lokan pe revelation idije ilele as a player revelation the player yo oh yeah let's go yeah
2: michael olise one then onion mo kekere kan ti mo nwo ki meki ko ba se dada ki o be to mora
1: won le mama 17 am south america jo le mama nkan wa every tournament
2: ko ba ye po ile de meri ko se dada die world cup is just 17 and then mo fe ka watch out fun ni and yan de amonde orile de
1: ivory coast na
2: ba rin jina die awon aga ball yen mo pe awon ilele fe fun wa ni shocker ya ba o kin se ki sajoji mo se ni body
1: okay eh mo tu wa fe bere bayi ta ni yo tu wa gbe igbese ti e wo pe ko joju won se ma se be
0: bi igbese ru e wo
1: pe orile ede ti e ko pe orile ede pe ah bi daada won se wa je ko joju o tun ti lana ko tun na so ran ti tournament bayin oya
4: england
1: okay god bless you

eyan ba nsise olore ku sibo ka bo ko wa won aye die die lati tun ma ronu awon gankan mi ise kan o to je lasiko yi o e ma ja tara wa je o gbo nkan lo ti gbowo le ri o elo ni Congo resi tele elo ni Congo e wa nigba ti ru wa e sese bere igbesi aye ta ba ti ri bi 1000 bayi nta hun don ti wa ti tan ise ma lo pa yo sise ma jole mi sise ara ara bo ti e se nigba te se wa nba te lo a se ara ni bo se Congo kokan Baba je Congo kan ton agolomelo na nde ru fe je ba ti lo ja ona ti oja academy oja academy kan na ni woro odun ni ba ti ra mu 1000 ba ti ra Congo resi kan boya ilo ni se se 180 abi 160 ni Congo kan e wa bi 80 naira bi 70 ni Congo kan ara eja sawa ni vidita resi eja sawa boya meji elo ni o da nre de mu ara ta gbogbo ata 200 ti bo wa mi o wa sise e mo gbogbo ata tan ba ni gbogbo ata 200 wa seje lubosa eh rodo tomato ah olorun ba wa tun nigeria se nkan ti gbanu o keju awon eyan wa dajo dajo dajo won le je mo e bi opagba o meke e bi o de dala e mo nje ke eyan roro kuro ni e bi e bi ba pa eyan de bi kan eyan o ti mo roro e be abi ko lo para hun elomi owo re yo abaye nse hun ni tawo e bi ba na gan eyan ngba mi bayi oju eyan o si mo wo dobu o ti pa mi be ebi olorun mo je bi o pa mi mo laye o en fi jade laye mo je bi o pa mi ebi o da ebi mo nja ke eyan ronu ni bi bi alagana bi were yo mo ronu ni rokuro ebi mo e je n fun definition ebi

wọn kan ibi o mo pa won awa class mo jeun onje ta wa ba je ku la won kan o je olohun ba mi lojo ri be o elo mi o ni le dabu kata kankan gbo nile aye e gbo re o se fun iya re ni o mo gbo bukata re iya re o ba gbo bukata re egbon re ni o mo gbo bukata re egbon re o gbo bukata aburo re o mo gbo bukata re opo lo ti tun wa ba ti ti won pade ti won ti ko sodo awon mi tan ti lo kadara awon ka biesi re ledumare gbogbo ti won se ti won se ti won se won kan ma se ni won ni le ba tori pe gbon won ti lo kadara awon aburo elomi ti lo kadara awon egbon re bi won ba ri bayi won le se rere olorun gbogbo awon to menu gbekun bayi ma n yo won niru akoko yi se ka won lo le da do lori ese won elomi o le da bukata 1 million gbo elomi o da bukata 1 million gbo laji o won ti bi laye o si ti wo 60 something elomi o dari 500,000 ri laye ah leyin se le to inu mi si ni mo tin soro nro leyin asa oga mi ni ere situ lo ni inu mi si to lagbara olorun lo se gbogbo e kupin dogba to ba fi sodo ti e mo ro pe wo lo mo se o olorun lo mo ma fo nje awon egbon re sodo re ijo to ba ti le fumble si won irawo re o si mo ja wale o si ni le bo won mo

0: tẹ die die ere lomi yo mo mo se yo mo se yo mo se yo mo se ko ni la kojo
1: saidi
0: bo gbo se be won mo introduce si bo se nlo gba ni o mo lawo e bi le re pe ni pari odun ki ale wa chief lodun yo pe won ni he kasa dupe mi olohun o ba nyo kuro ninu kasa dupe mi lojojumo won na gbodo ni ari ko to ka si to da ṣùgbọ́n o ìgbà tá à ń bẹ láyé là ń jẹ èèyàn tọjú ara rẹ o ò létí ṣé ò ń gbọ́ràn take good care of yourself it's very very important my good brother it is very very very very important. Eyin to je pe bukata awon kan be lodo yin iwo lo n bo ya re baba re ti dagba ko le da nkan kan se mo bi o ba ri o ko le jeun olorin na o ya ko lori pe ron mo ba n gbowo re soke o ti fe su o o ya ko bi lori pe ti soko awon to mo se na ni o lo option o toro ku fun won ti ku o ba ti pa won o elomi need the medications boya owo re ni bo send the 10,000, 5,000, won ile lo rogun mi ton tin ra
1: samo ko ta ban lori lori tojo
0: olorun bo tun mo gbowo re soke si ni iwa akoko yi ko ni affect awa kan wa to be won plug pump sa o si sare anybody won be nfa mu ni lẹ́yìn ìṣẹ́lẹ̀ tó

0: ebi o ni pa wa o ebi o da la o ebi ma je ko lu e ronu ni ro sa tere to le fun mi ni e to le fun mi ni iriri lori e ni e ti dupe bayi o pe an gba te wa situation kan n gbe lodo eyan bẹẹli na kasi n to wu nigba Mr. Kinika ti titirente to ti n popular elomi o ya beri laye pe te ba mu e ba mu mi try mi je mu scotch egg kan e mu elerin dodo kan si elomi o ya beri e wa lagbadu sa ni lai sa fi se hello jalu e mo ko ni certain state te bi ma pa yan de
1: awa mare atun bede o
0: tan ba gbo nje fun yan o nje yan de ni dun lenu eyan ko ra won ranu gan won ti fa gugu hallelujah ojo elomi o ma wo hoy mo ni o bi n pa ma yi o e mo bo te bi ba n pa eyan ma kara ni eyan ma kara buku Notice, we let everybody can lead you kiri nguru na

0: Hello, somebody. I'm going to
1: say,
0: hey, what are you
1: doing?
0: Hello, somebody.
2: Hello, Kalem.
0: Oh,
2: Tanto long, don't put it out to look where you
0: Tanto long, not to look where you go, ni se injari. Money go, ni se injari.
2: A shalom.
0: Ebi o ne pa yin.
2: Ami Olorun ibi o dalara o ti mu mi ri o.
0: Ebi ti pa eyin na ri ebi.
2: Nigba ti mo ni kaduna akoko mi gbo property ti mo ko lo ni mo tadanu ri onje.
0: Ni kaduna
2: to fi tibata to ku ni ati aso kan.
0: Ah.
2: Sokoto ko bata kan lo ko mo ko bag ti mo ko lo.
0: E lo
2: suit ni mo tadanu.
0: Ni kaduna abi?
2: Ni kaduna.
0: Ki lo le toto be e ri awon eyan kankan.
2: Ni ba enu won ni pe ise won wa lo. Pe awon Texas United won ba awon ja won o je ki ise wa.
0: Iya.
2: Awon ta tun ni na ko n ba awon ja.
0: Ah.
2: Ko si se kokan. Oh. In fact, o su mi mo di first ki mo lo.
0: Lati Ibadan.
2: Ki lo wi?
0: Mo ni lati Ibadan le ti lo kaduna.
2: Ati ko ni mo ti lo nigba yen.
0: Iko ni yo ti ti na

0: Hold up.
1: That's emo.
0: Hold up.
1: Kila man se lori awada keri keri. Awada keri keri yin bi ti mo ti ma nse olokan ijokan awon awada ti mo ti ba yin kojo papo latori YouTube latori gbogbo e mo ra won ti mo ti jan pa mo ra won lati pa yin lerin.

0: o ti sun mi o mo le ha je wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se je o je o
1: gbe mo mo
0: o ti le dola ki n to lose wet ko run ko run mi gbe orun to lo to lo ugo orun mi a wa ji oluwa e kan float wet
2: This skit was performed by Goroso Ekiti.
3: 32 FM, 94.9. Are you ready?
4: Rakumi diru kale, egure turashe. Atari ajana kuta yonwa madele dayaka. Toro badi tikagbo safefe. Kamatarani, babaju babalo.
3: To FM 94.9.

gbogbo awon baba ti won satileyin feto lati wa wa mo mo riri yin o bere lati ri baba wa biola yali yali nilu ambo le lumra jamni lohun baba ise adupe oni suyin ko ni reyin o bi e na ni baba Charles okan lawon lati Washington DC amo riri gbogbo yin en danu awon eyan wa dun inu sinu ni baje ayo yin o ni pade ibanuje o

tọ titi di ijọ mẹjọ ni ta mu akọtun eto sagbari wa se ti gbọ yin omo yin ore yin ololufe ina ba mo tan ademola dejumo ire o

0: tiyan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyi ko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
1: Oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan. Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yangan ka

0: 92 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: So, je mo tun ki kabo sori eto wa lale eto adayeba alejo bi te ti ma bi eni mowo won tun ti wa lodo mi oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbe fagori ite otun oluawo tile badan ti letoko to si je pa won na tun ni magaji ile oluoje ne lu badan baba e mo kabo sori eto
2: o je yin olotu
1: when abinabi oya to sability
2: be ni olotu e rin pa
1: ibere ti mo ko fe bere lale ni pe amubo egun sombi abi osi
2: e se olotu mo ki gbogbo omo ko tu ojure tin gbo mi mo ki gbogbo babalawo aboru aboye o mo ki gbogbo eyin magaji ile ibadan pata ninu ile wi pe kara o le o
1: lo
2: siwaju gbogbo ile ibadan lo je wa logun o olotu gbogbo wa pata ni mamubo
1: ami ase
2: teyan ba tin so gbogbo ti ko kan olori to ti wa so da saati e to ti so dorin to ba dawo lele in bo bo fe opo amubo bo dawo lese ti nbo olotu e ti an pe lamubo nile yoruba nu amubo oda a ni mamubo o ti oki isara ni tori e la fi gbe to ikale o si tin sele se da laye kan ti o si ninu oju odu fako kan lona 256 yato fun awon asomo gbe mi to tun wa leyin re nti an pe ni pin orun lati orun ni won ti nya wa sile aye ile aye ninu odufa ni won ti npin ipin orun
1: e se o e to fa ibere o ni pe ki lo le bi kenekan tojokun ni isin iyawo wa loju ona to ba ti to bi osu mefa kan gba mi wa to je pe yo ti ma lo bi oko odun kan iyawo ba po wo si ma gbogbo to ni o fi be yo po won ogba to fi an dori pe iyawo kini iyawo keji iyawo keta o da se wa ni fe iyawo ni ngbe yen ba wa n lo bi 50 odun to je pe ko le ayiwo fe eru eni o tun je pe o ti kose to si mo se to se freedom sugbon adanwo be ni pe ti an ba gbese wa fun nisin to n te ba ti dodo e yo kan sadede so pe e wo e ti ba nse ma so wo ti mo ni ke san ni oda na ilo le fe san e se to wo okan mi e wo e ngbe pada ke lo le bi
2: e se olotu eyan ma sise to kadara iru emi adegoroye igi adubi agbe fagori ite yi otun oluawo ti le ibadan loni babalawo lo bi mi a ni ise meji niran wa tori e ni ese ntaye te ma nwo ti won ma n down nigba wa si an baba wa o le ma de ese ntaye omo latori oye sense na ni mo ti bere titi e si mo poye ilu ibadan bo ba kan oba ku oba kan o ki n je ni awon oye kan wa be to ba ti je lati abe olubadan ti le ibadan ni
1: kabiyesi
2: n ba ti wa
1: kabiyesi o
2: so to ba je ni ti an de ese ntaye yo ti mo se ti o se yo mo se ti oyan layu ifa o ti so irin ajo ti orin lati keke be ni temi ge adubi agbe fagori ite yi igba ti mo ko bere latori oye seyinse eni tere eji tere titi ti mo fi wa sunde ori otun oluawo general fun gbogbo le ibadan loni sugbon ele to wa jomi lojuju to je ki menu lo be ti n fi le mama so ni pe lati omo ojo keta ti an ti de ese ntaye mi eni won ti n pe mi ni adegoroye lati kekere temi gun o si mo birin ajo se n lo si ngba to wa daarin kan awon ebi ara baba mi ni baale oluoji agbalagba babalawo ni won ni gbogbo ebi atara tun wa parapo won wa pe mi kale pe ki n wa je magaji ile oluoji mo wa wu pe gbogbo awon ti an fa mi kale yi awon ti an gbe ya mi ni yawo le lowo ni won funra won ni won toka si pe ki n wa si nkan gege bi baba mi se je baale oluoji awon oye yen le mi na wo wi pe ase looto ni ese ntaye omo ni dida ta ba wa dese ntaye to ba je pe isoro kan la ba ni ta ba mo kan keji ta ba fi fato ifa mo to wa sona e je ka woru bere te bere e je ka lo sinu oju odu fa kan owonrin lowo otun otu a lowo osi a si tun le pe ni owonrin elejigbo ifa ni korongba ja aso efan adia fun orun mi la baba n lo re to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo orun mi la lo to loro kan ebo ni fa more ni ola mo se lebo ti eyan ba ma mu bo ese kan nu odufa owonrin otuayi ta ba da fun yan waja topan ba sun toye bala a so fun ru eni be yi pe egun odile n daru eni be laamu latori iran kan lori iran keta to ba lo ni lana ti gba lode nigba agba to lo oke okun to ba pada de afi to ba pada sori n todu fa nso itani ji ni odufa je lati le to fi doke okun ifan exist nbi kibi ni tori to olodun ni ta ba wa da fai fun yan so fun ten wi pe irawo ni won ni dile won babalawo ni irawo o sa kan be ninu dile won o sa la so fun fun ni won ko won obo isaimo o sa ni nda won laamu latori iran kan dori iran keta ko si nkan ti won le dawole lasiko yen to le bo soju e afi ti yan ba lo ri bo o sa dile orun mi la nlo lo ri te oloro kan ibo nifa oyin bo mo kan o fi keji o gba le alawo lo o nle nire lopo lopo bayi ni nda fasi waja ti oyinbo odafa owon ri lowo otun otu alowo osi oyinbo wa keboru bi oyinbo ba wa ko gbugbu nkan mere mere latoki okun wo Nigeria loni awa o ma Nigeria a pati wa ta se a pati segbe kan ni oja oyinbo la nkowo ole iru eni ti mu amobo en ti fa nto kan si ni wipe aye re nfe atun se etutu ti oyinbo ru ninu odufa owon ri otua ti oja oyinbo fi gba le to fi gba oko loni to ba rele won import e ni to ba ri to won import e ni apere ti ifa yakiesi to pe wa sinu wi pe tiru eni be ba ti lo bo osa ti won ma bo ni dile won ko se eni to menu eni tadu ati ngba o asembe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo eni to ku die ka to fun en ti ma mo bo olodumare o fi yin mana gbogbo ona ta ba gbagbo pata sugbon egun odile ni daru eni yen laamu o sa ti won bo ndile won kiru eni be olo bo to ba je peru ese kan nu odufa owon ri otu atale lo ba jade fun tiru eni be ba ti rubo ebo re fin ebo re da ona re ola gbogbo nti mo tin bo nko ni bo ma ajo ti han ti se fun ti o sise kankan ti o si mo tokan yo wa pada ma sise lare tori pe odufa ko kan gan o ni akose re ninu oju odufa ko kan o leto ti e ta ma se yato fun kakan mu ewe ategbu kakan papo gbogbo tin da fun loni eni pada da toro je o owon ri otu a lodufa ti mo mu wa se ti gbo wa lale pe eni toro e ba ndaru eko toko wa ni pe ka lo bo osa dile ose eni to menu eni tadua ati ngba iru adua ru eni be ogba oro re oni daru mo adegoroye ige adubi agbefagori ite luruko temi o otun ba wo general fun gbogbo le ibadan owon ri otu a lodufa ti mo mu wa si eti gbo yin lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: leyin to tumo si wipe eni ti iru eye ba nbe leti asu e ko tu awon agba lo
2: olotu bo se rinu ose eni to menu eni tadu ati ngba olodun ni njo lohun olodun da gbogbo nkan o fi gbogbo nkan saye eni ose en to mo jo lohun to da lo eni olodun ba padu ogba la todo re ni
1: to adupe oju oni ti wa aboro na la so fomo luabi to ba denu e yo dojidi e ba mi so bi awon eyan se le ri yin
2: lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si oje gate e so kale lo ja oje erin saarin oja bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale e so kale loju church ataremu e ti rofi akan ti fence re kan ra leun elen lo li baba ewe nje adubi won na ka be si nlo kan ero ba ni soro mi 08032601 4 1 0 8 0 3 3 2 6 0 1 4 1 tabi 08 0 5 3 4 5 9 2 2 3 08 0 5 3 4 5 9 2 2 3 adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi otun oluwawo general fun gbogbo ile ibadan magaji oluoje owon rin otua lodu fatimo mu wa si eti igbo wa lasale elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun

0: Yetunde Ayokushola ti gbogbo eyan mo si iyawo alalukosa 32 FM Afrika ma gbo daada ikani ti nderin posunu te ba tin gbo iroyin ama dan ayo yama ese
1: jiri ewo ikani aderin posunu biwe ba nbe nibikan eyin lotosi 32

bi mo ba duro kowo mi o tore o ma ke ma la bi mo ba bere kowo mi o tore a to to a to si e la pa ye le fi so pe mo re wa mo re wa atemi ati yin re oni ku o lode wa o ore busu o ma ke ba ola o le ariwa ore wo orun ore la o ti gbogbo re para po le kan na ko je temi ati eku ile e ka le mode o eto yin re la fefe e ti mo pe ba go mewa ba ti fi le lu kan go bayi emi le ni ti o yi bata fira tuwa be le mi na o e mo fi ola ti saje bulam mode ni aji tana wo jesu ba go mewa ba ti fi le lu kan go Oma akibala ko sa tun wi oro nbe mo a jo pade lori eto yi e ti mo pe tu eleyi la pe ni yanba yanba haleluya mo mo pe wa ne kan ni radio ti o lelegbe iyo go iyo kan ni radio 32 fm 94.9 Oma akibala ti o si n koro to se pe gbangba lo wa ya love the house lori oke te nte mo ko la ni premier Ka le mo ki yin mo se yin pele pupo o. Ko je gogun aye iri wa mu. Kila ba wa fi. Adaba won po gede. O ma ki ba la be pa yele ogbo. Eyele ti wa si gbo titiri lo ntire. Aba nkan kan ti mo fe ke mo ko da yin loju ni wipe bibi re o se fowora. Ogbo ntaja ti won ri ti fi ngbo wo wo wo. Ma ke bala taku tan ti wa ri ran ni fi wo bo e ka le mode o nigba ti yesu dem ba lore ma dara papo mo mi eh loju opo facebook le ise wa eh 32 fm 94.9 fe yen awawa mo si joju opo instagram le ise wa na ni gbogbo e duro ni genge mo si joju opo youtube na ni o ma kebala mo wa nbe gbogbo e re dodo kale hallelujah hallelujah oruku tindi tindi nbe re oruku tindi tindi bra lucky woman na oruku tindi tindi lo si bigbo mo si le gbogbo won ti ro Monkey yon bi ki bi te ba ti mbo mi ndede akoko yo

0: Eya ni mo fin ki o pa ku Orin re ojo do sele yo Nbo lo ba yin Abe to ti wole dida yi E mo se ba hun
1: Hallelujah
0: Oro mo ti jade pinle Oyo ase mo ti ranu O mo ti ja mo wi pe lowo ala ago mewa iwo kan to ba nse bele bele pe lokada Akra ba ya ya o Oh, I'm going to be up with you, correct? I'm going to Manturu, Manturu. I'm going to be up with where are you coming from? I'm coming from.
1: Hallelujah.
0: Hey.
1: Hallelujah.
0: Eyin ta jo mo se ti mo ba ti se eyin ta jo mo spell e se ra wa leti e ti mo ba se jo mo spell re wi pe eto ta pe ni yongba yongba e wo bi o ku eleto gba atu e baba ti doju opo facebook fi comment re be baba ti doju opo facebook nye wo mi dada Eh, je ri oko mo like ko mo share. Da like bo le jamo eyan mo wi pe. Odu otan pele to yi lale. Ni waju ile so fun apo ma Akibola ti gori apolewa. Leyin kule le na. Eh, so fun apo mi ni mo nfa da le bi e lepete. Laya dis lele. Be ma se like ba ki bo late si fi comment yin re o tun mo si wi pe mi ati yin lajo le to yi olohun ba mi to ti wa ni ka jo le papo e wo bi

Olorun ba yen oni iya wa. Gbogbo ọmọ class yen yin da. Gbogbo ọmọ ile ewe yen yin da o. Gbogbo awa ta jo mo spell re funra wa A B D Olowe. Awon eyan wa tin de latarafa. Olorun ba o seun. O je won boku wale. Gbogbo awon to lo na o je ki won ni sare lohun. Bore re olo egbon re olo. Begbon re olo boda re olo. Bi boda re olo, wo bi dada. Anti re le lo. Dadi re le lo. Eni ejo je yoro te ejo je bi eni te ejo nsise kan na. Omo se re le lo. Olorun ba to mu yin lo pelayo atalafia te fi de. Pelu dunu atayo. Ayo ati dunu won ni ku nu gbese aye. Eh ipe. Ana bi Ibrahim ni o je o. Eh koni jeta sara ilu koni jeta shetani. Tazara ilu leni ti o lo ti o de ti o wa nle koni tojo koni tosu won ni ku papi. Tazara ilu nu oba mi o ni se teni kankan yo e. Si wo bi dada. A shetani re o. Ezani len to lo to de lati haji. E ba nwa eh eran ladugbo. E re wole alaji kene. Lori ami lori. Eh Olorun ni se ti be. Anabi Ibrahim ni ti gbogbo yin be be le ti se la baika la hun mo la baika. Wo mo bi won se pinra mi lojo Friday. Lojo Friday yi orisun aje. Logun pa won pe alaye lu amadiba malaika ba ke bola won subodo mo si nbe leyin na be lo ta o se jebi lori oro ti ene ma si akini loju opo Facebook.

0: bi olobe mo
1: money ti la ru ko ayan
0: o pa le re mo pe lawon omo re taye kan e wo ko wo tele mu yebo lon pada foju elubiran

0: yo deron ni de ma yan lowo
1: ma kan so pe ba won
0: yan gba yan gba le to
1: ma ti pe ba won ni
0: ni kan ni radio to la pon ja dada
1: ore ma ga
0: ti lo bi ise lata aro abi ke si de bayi awon oro to se ran be awon oro to se ma gbo se titi satatan toto wa ke bala lo gbodo ma pade latenu ru wa lo do do e bun be Bene to Olorun oba mi ba fun. Bere imo nbe. Bene to Olorun oba mi ba fun. So de ise ta npe ni ise igbo un safefe iyen presenter broadcasting. O pe yele yele.
1: Awon eya so pe
0: ada awon kan be ta da won fun ni pe iru afefe bayi bi won se wa yi. Won dara ti won tu da le bi ile pete. Ni di dara ti won dara bayi. Imagine to je to ba ni won se fonran ke se pe won le se o amon pro amon won professional le won se professional lori kan se jingu to ma ba me a kan be ki won se interview fun yan be yan ba mo ra won mo ki oro bo yan lenu ti oro si yan ru awon yin o tun yato se en to le se jingu aten to tun le gbon safefe bayi awon kan wa be aspect ti won ni ki won dari eto MC to mu lenu horohoro bi agogo de so wa ri gbogbo e ti mo ka le pata awon kan be olorun ba mi ko gbogbo e le won lowo pe omo lo n dawla bi afa ti won so wi pe afa eleye afa oni jalabi ni o afa oni jalabi re afa oni jalabi ni o so fun won pe daniyan sowo o daniyan sowo fowo si bi ye pe bayi lo la kini lo garararararara bo ba se la lo garararararara yo wo bayi yo wo bayi lo se to lo e lo bi kan leyin odun leya lo ni be ni ba te de be won ru amala fun yin obe wedu le fi je afa o ni jalabi nu ja mo pe o tele lo be yan mo ni be ni be ni e da mu koda njo na te de be ngba te fe mo lo ebun yawo ni te lo do re ebun ni 2000 afa oni jalabi ni salaye iru yan fun o afa ko mo nkeu waju le lo won wa won to lo mo fe gba control mo ka ki lagbo le bi gba ta wa nkeke waju le leyin ile afa arasaki

0: awa fa kan la fa oni wa si mo gbogbo nta wa da ko pata ina to pe sara fa mi iya ni mo fi ma so fun wa pe se ri bolorin atolorin ba nja ma ki bola ko sese sele laye didi mo fi ni o sese sele ni pe Alaji Waridi Egun Magaji ti gbogbo eyan mo si ayin la omo owura ko mo gbo nso fun ko mo gbo nso won lala keji ha ta laji doctor Sikurai de barista won jo mu nkan le die la omo owura Egun Magaji enu orin ti e lo ti so aye de ma je ngbo o pe won ji olorin lo bodo je be oro apara ni loni ko lo sese sele alaji doctor Sikurai de barista na osuju tutu ma won na gba worin jade olorun ma nke barista lorun won to file oba mi mo je o baje awon fans alaji doctor Sikurai de barista yen won tun yato won se to kan lori radio debi pe won pe ni oludasile efuji won so fun kaluku pe nti kaluku ba se yo mu tan gbe si aye re wa gbogbo nti nbele mi re ni boga yin o se subu abi omade to ni bo n ba dagba o to lori aye le lo won mo je e si akini ilo jene jene e to fin ton je to mule olowo o wa ri omo yege ite si bayi Oh my feel I like the Dr. Sikurai de barista na da pada Ya la pa la kan gborin jade ko ti e ba wa wi rara Sabari gbogbo ti sele laarin awon olorin won Opolopo mi ni won fi mo taja Mi o so fun won pe won e ni gbodo nro so o ama tapo lopo awon fans mo dale ni problem alaye mo ni salaye fun yin ni o alaji mo ni egbo ni o bo se ni se o leni to ti lo korin korin to ti fi gbogbo fun ati nu korin wo wa lo mo gbe nfufun lagbaja te lo sumo wa mo nri ti nawo lagbo elere mi o mo se be mo tori gbogbo awon lorin to ri ti won ti ni record label yen le ka record won meta merin record kan re to ri tin se wele wele yi baba mu mu record ba mi alhaji rashid aide se oya business dancing ni abi merenge awon to je generation gba yen baba n play re bi won mo ko tele nle ni to lorin to ba ti ri to ti deru level yen o ti peak laye What about se wipe ise to ise karakata ni to feran olorin ki saburu mo pon mi oke ko oru to do mo da wahala kankan le ama ki bala mo nki yin kaabo lale yi dada
1: eleni ni o ni da pe ma se mo sugbo lohun oba o so mi ni
0: mo yo ti e mo ba ti video kan go viral

0: o foruko agbogbo loga loga ni kon ni yo pata ba ki bala mo fin kiyin lale yo
1: ni ko se mama ni o
0: eh bi mo se fi gbogbo loga loga nkiyin ni mo fo en to jaje na mo ni jawa ki wa mo se foruko eni to je amoju ero mi lale yi to je po un na lo je olotun etu yi eh ya bro lucky ifa jo wa mi se lale ni o te dori papa ke atomo mi esan o mesan omo me ni ire ni Absalom Adigun ajo wa lenu ise lale awon mo wa so fun baba npe baba o se n to gbon to yin gbogbo ilu won ni baba ni e da ko ese ama loke so mo iwa mu ni baba ya bi won ni baba yi atafa to na ti so fun mo ke o re wi pe wo bi dada e jo ni mo toru awon wo bi kete ese labe samo yi samo wa mu ni baba ran abi won mu ni baba mo nbo ma ke bola gbogbo ara mo fi nbo wa eto tan gbon yi eleyi la pe ni iyogba iyogba nikan ni 32 fm 94.9 feyin laughter house ta wa lori oke tente mo kola ni premier ni badan e ku kare

King Sonny Adi. Alo mo buku ni yin so n ba laaye leye won yin le fowo fo lorun pate mo jade loku to ma si so poku ni e mo jade laaye baba lowo yin leye wa o eyin le marate le feyeda o wa tun ya oro nte waju lo o wa di afa kan ti so fun gbogbo awon omo keure ise nikan ni mo duro awon lo bayi o ti so gbogbo e o ti janu fun omo ke o re jene jene ma je rowo re la mo lele o eh loju opo facebook le ise wa 32 fm 94.9 fanye e je mi ka le mo ki o eh olawale aremu ke bu yeri yo ki gbogbo presenter ti nbe nkan ni pata mo lolodi kankan o mo si fi yakila ti se ki gbogbo obirin ti nbe nbi pata omo ke ore ba lo fa fa to omo ke ore lo ni pe ohun to gbo pa fa kan to ni mo nlu odikeji afa re wa pe fun di odidi ojo meta ojo merin afa re wa ri mere pe sa lo nu oro agba a lo nu oro agba koda a lo nu

afa to lo si ara leyin ilu n ki lo se o ni nkan kan o se won afa re bi ta afa re wa ni gberagade so ni ma to ke bu yere ni ah o ni ma ju ke bu yere lo yo se gbogbo mo ke bu yere se kobo kobo to da lohun pada ni so o ni ma to papa ke bo nu ti wa nbe le aba re tun koju si so o ni ma to lamboroki chrysler ah baba o ni ma ju lamboroki lo o ara ti wan ta afare afare kan de lade ni so o ni ma to layan samu o ma kibola abi kini ti e ma pe ran e olonemo ju layan lo awon layan nbe ni o nemo ju lo o oga re afare kan lanu pakalagbari ni so nemo to ah baba e ja so to fun ra wa o nemo ju yero ohun o ni e yo wa la afare ti kokon ko blala bo tun ko pa kere bo tun gba oju e eni ko nemo ju nlo la afare ba ni o juwe fun won ni bayi le rin e gbori omi on bayi lodo won won tin lobe wipe enikan ne mo ja won lo ebi ara ojojumo karan bo se kokko debe la kokko afa re gbera npo le pa o lo dohun nbo wa dohun so ba afa yen le abi ofa nle sa afa to ku o nle so pada gba fe n to lo ba pe oni mo ju nlo abentu ore ba ni mo re keresima afa mo nbo ma ke bo

0: afa ba debe omo pe gbogbo yin 30 bele je nu ile fe gbo e fi ma ropo lopo elomi yo lu ni mimo lohun de mo wi pe nti won bere lowo ohun to mo ni bi a ba bere nti o mo lowo re yo dode lenu gbogbo se lowa o te wa ri nko di aju laye ne kala imo kan ma se kakaka lori nta kan mo pe laye aburu nla to tobi tala imo kan ba wa nse baun to ni mimo na to wa dake ti o soro yun gaga wa lo ga wa la awon kan o mo do re mi faso lati lori nti won gbe idani awon akibola la fa abade be gafara nu le o won lolorun lo ni o afa nko ah won ni aku o nle laipe yi won re dajo ni won re dajo won ni e ko lorun si ni a ma dajo ka fe jo le fun akoko oran e ti an lo ni mo nu afa nko le o tun de keji
1: yaya ria kenke
0: baba ola to yo si lohun gbo lale yi baba apeke ola korota afa to tun wa pe en ti an lo ni mo ni ti o tun wo lo kan ta ni gbalẹ lo kan yi won ni ya afa ni an gba gbogbo mo sala si ni won tun gbogbo le se bayi awon yawo won ko won ni sun ah le je fi ya re se ru fun yawo ni ko suba la yo de ba nbi oju bi seju bi meji lo be arakunrin joko si okan ri wi pa mo kan fi akere ngbe ru nkan kan wole to ba pon omo ti meme wa ene fa akere ngbe ru wole won le mu ni ile afa oni o ti da ko pe po jena rara ne ba pariwo wa nu ile egba won o omo afa ni o tun ti le ti ta kini oko roba me nikan lori o fa sa duro de pe se ti en lo eleji eji won lo bi e pe yan logun efori ni la fa ti en wa lo lo n ba de a se ki pe a e ka bo e ga fara oluwa lo ni o afa se abo lo la fa ni o ba si jo won de ko to mo dajo ohun kokoko wa so surprise pe ayin ji o de ko to mo dajo re so ti mo to fe bi ni o de n be awon to ori to se o le mo re akoko obere hun gba to wa to hun si nle won lo njade po lo dajo a oni be ni hun bere yin won le re dajo olele keji wana wo ni hun ta ni gbalẹ lo kan won ni mama re ni gbalẹ masalasi oni be ni olele keta won fi akere ngbe ru e mu wonu ile iwo to ja afa ole kere to wa wa

pariwo wa nu ile ariwo ti a pa wa nu ile ni wi pe ki won gba won omo re tun ti ta roba meni kan lori owo to ja fa omo re ya pata e ma si akini loju oko facebook e di omo lo be mo mo gbe yin wa level yi lale yi ori mo ri wi pe ojo ro a si bodo ma bara wa fa ko to ra won oma kibola fafa mi to de lale o ma wolu mo bo fafa ba pe gba nu gbo laye aye fun senu kan ni afa ba ni se gbogbo to fe bere na nu ni la koko bere to bere lowo mu wi pe won re dajo won on ji so fọlọn pe kejo won bo sowo won ni sin ko won ma da o ti le ni odun meedogun o wa pada sodo won awon ti e wa se lesin won awon lejo nbe lodo won bi a ba ti fe da won la won ti o je lesin todo won kan won ma pa won olohun wa se ejo won a bo sodo won wa ni won owule ni pa won mo e ma sesin to oya so nto tun ku mama ti an gbalẹ masalasi nkan ti an so ni wipe n ba tun le olohun oba se olohun ta yi si fun ya won fe gba lada ni kiloku o aja fa kere ngbe ru kini oguro wole nko lo fi ri pe to ba lo gbọn awon kan tun gbọn ogbọn awon duti e lo be awon kan si nbe nu se mi bi a ba bi on bere omo be lo nko mo pade won olu so ra won ti won fi akere ngbe ru emu wole hun bo ba bo si bi eyin gandan bi oni won ma da si oju agbara ni nsan pada rinu odo ni ife nsan pada ni pe gbogbo an tan ba npe pe won wa se to lohun oba idi oguro ni won mo wa won iraye didi won wa ri pe bo ma ra bo ma da ti lo nu odo tan ba ti ni ti won mo mu tan ba ni won se to lohun oda hun omo re ti a ba lo ya pata nko o fa kan re ni pe ta lo lohun le fadowo adanwo to lohun fi kanu oya mo mu po me so ri ba ori gbogbo nkan lo ma ro po ye o e wo to si se wi pe wo lo e won mo pe ni kutubu awon olodo ama ke bala mo ni muyun ba fun yin bayi lale yin warade ware a ma ta ni se a ma sare lo nuru yen ta te me nbe ba se si ana ni e ma fi comment be o mo mu fun ile kan si wi pe bi ta wa ni laughter house lori okete nte makola ni premier ma wole omo mi ogo ninu ogo Abdulsalam Adigun o ro kuru keke marriage ele o meri wi pe oga gas didi 2000 naira package ayaya o ka lu ku omo o das awon eyan nisin omo nisin omo nisin omo nisin

6 minutes to 11. Baba ti do wa laago mokola gerege omo akibala eh ka mo gbera pa ka mo lo nuru agba fun tale eko kale.

shine si are wale wale iyan loju opo facebook le se wa ah 32 fm 94.9 fanye yeah. Loju opo facebook yen fi comment be be loju opo facebook yen na e share nibe e like e pin lala tagba kaki be na ni e ma lo soju opo youtube wa o instagram andu wa na e wo bi o duota kakaraka ko darale

Ọba Akimola yẹ ja lọ nu oro agba ipa. Oro agba le yi. Oro agba akoko yi. Ọba Akimola mo pe ni molebi. Ọlọrun ba da o saarin awọn ebi kan. Wọ gan fọra re o ma ro pe so saye wa. Ibi to ti fori se fa awọn ebi re ti won ni ro ni. Nibi to ti fara gba awe fun ti won ni no. Kini won wa npe lebi. Eni to won ati ya re jojo mo baba. Eni to se po won ati baba re won jojo ebi. Oni father side re re mother side re. Aburo ti edan gan. Gbo mi daada ebi nu. Egbon re na plus yawo re. Plus o me egbon re plus yawo bo da re. Ibi mo wa bo lori oro elebi re. Ebi lo je lomi osori re laye. Ebi na lo si je lomi o. To ba koko lowo nu ebi odaran ona to da ni wipe opolopo elomi oni sise mo iwo ni won a ma ba tori pe laola wala mi wona ba ti wa mo se je o mo pe oju eyo oru gbogbo opolopo awon ti wa nbo mo ro pe elomi un wa pelu oju lasan won ti lo ko nkan bo nbi kan o gbeguzi te se fun ara yin egbegbe gananu le Oba daanu oru ese bayi wi bayi si won bi da be ba dodo re bo ni 1 million lo gbugbe ni o ku fun yin awon kanu o ibe na kan si wa nu ebi ti won ti ma mu oko re ka ki gbugbo ori oke awon ni gbugbo wa nje ko gbodo ku da kun tori olohun dodo re njo ni oju re ti mo wu won joju mi oro yin o ni daru ni kan na la ni la ni kan la ni oni kan la ni ebi kanu ebi kan re owo re kan wuwo bo were were ni owo nge nte olon coins ni nbe lo e ke do didi owo won ti koko momo kan logbo logbo ba omo baba kini ni yo mo gbodo e fo bayi ninu odaran ilu nbe le ni aladia ebi kan re kekere ni baba to bi o ti ku pe abi ya re o so pe to e won si akini loju opo facebook o won wa mu olo boya bi odun egbon baba re kan bi aburo ya re kan ni gbomo gboja won ti gba won ti toju re won ti ri ori ori ori ori o boya gba to n gbodo egbon baba re awon family ya re obere e wa dagba wa wa won family mama re lo ke sabada ni to gbodo re won mo pe nja won bere re ri laye sa elomi wa re nu ebi imo to fe mu o sodo imo amunisin original ai mo to wa toju re un ti won na wa fe to sa ti rirun ara wa lo fe mo lo dagbe o me buruku kan ka ko nu enu pe omo to hun gbe ga re to ngbe yo e ko gba to mo yi fe wulo fun wa mo ti be baye omo mi de e ma si akini loju opo facebook ko ma lo be seju marun ti po lara ago mokola lale bo ni wa ta won ebi re bo le se jon se alamori aye elomi osa de dadu ebi re lo da alamori ero alamori elomi osa dede to awon ebi re won to alamori e enu aye ta wa yi le mo ti lokon nu ebi yo si koko nle boyo ma te ri wi pe igbesi aye awon ta won jo n gbe opapo tomo okunrin to wa joko re won a lo lo han kan si ma yo lo obele yi

0: ba lawon ni kan ajagba nu ebi mo be o manage won o an kankan si nbe ti ma sele nu idile laarin baba ati ya ti ma sele laarin iya ati baba ni pe won ni gbagbo wi pe tako bi omo ba ti la won ti nbe leyin re ti sori amo bi ti mo nbo ni wi pe tako bi oba kon to da le nko ti o gba risiki to guwo to tobi daada to to re ko ona re ko ruko san ti nbe leyin re na mo jiya bi ti e ma jari pako bi omo rowo mu boyo se marriage abo je nkan kan iwo mu limota don je
1: orogo to bi ma meta yo jara le o padun to ni le o soso
0: inu e bi kan soso yi ni o le baba kan o ti ni yawo mefa bara baba won ba wa ya aluko wa po mo re yara den yo olohun ni dola mi yi meje pere mu bi fun baba yin yi meje pere mu bi fun baba yin iya le mi sabi amoju mi lo marun won bi o ti ti won mo bere kene ka fara fara to mo yo wo hospital o inu e bi ni ti sele ati nu dile omo mi owo e lagan awon e bi ni won ro kaaki ti a se ro ti an ro owo tanu
1: ko pe ko dino
0: anti won rojo won le lowo won mo ti won rasa na wa leri be yen ni mo fi so fun won to lomo loke okun o awon ni e ti ri pe gbogbo nu le nta gegege pe ta ni niyi ni niyi ni o lo tun gbogbo le se fun abaya mo pe oni oje o awon ti won so fun o de mi lo tan ti rojo mo ti aba e si adada loju opo Facebook gbogbo awon nkan to ba pade ninu ebi awon mi nbe o fi sosun o fi kiran ni o ninu ebi mi laburo mi ti ba yawo egbon re lopo ninu ebi mi legbon na ti mo yawo aburo ti nlo je loni lilo je tara ninu ebi mi baba mi na woro woro mo mo yawo omo re ko se be woni omo kunrin kan won lo travel olowa lori omi la won gba cross ori omi to wa ni won gba cross odun kini won ri odun keji won ri odun keta won ri so wa pada wale abi o wale o si fi yawo le mo mo

Masa fi pe bi odidi bi odun mesan to re rin ajo. Wa ri ya wa tu fo re fun. Ba si bo wi pe boya nbe loke pe. Awon iyawo iyawo ti omokunrin wa fi le won wa wo wi pe a yo je ilubo awon ati gbogbo gari ilegbe. Oba kan pe na lo ku bi fo mo awon te ko to lo parada bo sodo aburo oko re je. Ebi kanu. Malebi kanu. Omo ewe nbaga abebo ni o. Omo bele nje omo se da nje. Ah bo njo na won a mo supo. Nje o boya mo si supo mo disi. E da kun sai pe won si supo ejo e je nri ni comment section ni oju Facebook e da kun ejo. Mo bebe ni e da kun. Oba loyun akoko fun iya aburo obi ojokun yin. Oyun elekeji nbe nnu e te o ti wa to bi odun meedogun tegbon tem ti lo. Won ka de kule losan ojo kan ni e kule o. Ama ni ta ni o lo ni won kon buye pe se la ohun oku. O sa ngo yawo re pe ohun to won si le bo loyun se wa nnu e. Omo e yo kan e to bi fun yen ti gagana so. O ba pe ya re ati baba kale bo lo se a ro pe ojuku na fini ka buro re o mo se be. Malebi kan yin. Mbe ba tin doju opo Facebook e mo se adada. Eh 32 FM 94.9 fanye. Be si doju opo YouTube wa na e je rowo yin be gbogbo e tan na ni genge. Be si doju Instagram and wa na. Bo ni won se wan se pe lawon ebi re o. Gbogbo ton lawon ba mi ni ko ni yi. Olopo ebi re ni gbadura le olori pe kemi re ogun o. Opolopo ebi re mi si wa na bo se lule ani aniyan. Nunu ebi won ti pe o lahun. Nunu ebi won ti so pe so nekan. Awon ti mo fe ko se pele bi to ba wa ni wi pe se ni check and balance. No awon ebi kan be to se pe bo lohun ba se ke won to. Won e gun le mi ni ko lohun mo se ti abe. No awon ebi kan be. Ka to po ogun odun laye abogbon odun won ti kole. Amo nu ebi ti wo ba force. O ma ke bala mu wi fun dede akoko yo. Mi suru gbe o. O ni to ba n gbo ko awon ebi kan ero ba o. O si n ti o me ru ba o ni wipe ebi yi o ti n gbo ko won ti pa e. Yopa yopa leto yi. Eh ni kan ni radio Olorun bu gba mo e lero ami jiji. Yeah, 32 FM 94.9 Left House in Ibita wa lori oketente imokola ni Premier. 32 FM 94.9

wa bi ti mo nbo so awon ti ma nbe ni waju re ninu ebi mo ya buro ni to ri powo e wuwo mo afadu aran lo ki nkan kan mo se o obi won e fun odidi ile kan transformer meji transformer kan na ni bo ba si janti re na ni abi boda re mo afadu aran lowo ko si se se omo akimola keyan mo lawon eyan woro woro kan nu ebi mo bu ke di wa lori oro won ni o tori bi ti won lo yato si bi ta won lo ebi se pataki o mo si joko ebi o ja lowo re o ti ja lowo awon kan ti pe e to le ba won so lo lohun mo wi fo ebi se pataki

0: Hello.
1: Hello.
0: Olorun ko eto e o.
1: Na ma shanuwa.
0: Amisa, o kon yin o.
1: Oro kon ni mole lati Olosun ko.
0: Je wa dada.
1: Ati bole wo Olorun.
0: Gbole nko o.
1: Ati pe o.
0: Oni baje.
1: Yo.
0: Mo gba yin sa o.
1: Ashun,
0: ashun.
2: Bo ti de lorin lo we pelu ori pipe. Bo ti de lorin.
0: Hello.
3: Hello, sir.
0: Hello,
3: sir. I got Baba Nka Duna ni.
0: Che wa rara.
3: Dada mo wa da.
0: Gbo le nko o.
3: E ku eto. Dada la wa.
0: Olorun ku eto e.
3: Eh, leza.
0: Yes, sir. Kini won pe le bi, sir?
3: Wallahi e bi koda iru re nsele enu e bi wa gan ko lo kan sanu ni.
0: Bi ewo me.
3: Bi ito jo birin e te gbon taburo. To eyi to je okunrin lo je bi olori e bi amun laburo won
0: kabisi
3: o lo ni ko je o sa je gan fun gbogbo awon tan je okunrin
0: o
3: bi se wa mo nse jo wa mo won garagara koda awa lenu re bayi ko lo sa ba wa yanju re
0: ame
3: wallahi
0: esu
3: esu sir

Adani tora shida tu mama rada. Lemon abiye. Eshe umudu bayo. Ema shi are, wama lobe lujo.

0: me ba doju opo Facebook e te like ibe o me ba si ti doju opo Facebook na e like e share e je ronwo yin be wo yin amolele e love gan enu egbe yewo ta nlo mo kore kan to mo bere kan ni won jo pade ara won peki mi o si fe da ko mo bere un ko mo jo en tin be ladugbo yin ko mo ne boyo ni mi o si fe da ko mo kunrin na ko mo jo en tin gbe agbegbe bi to n gbe ko mo sopo won ni okunrin ti bi mo meji tele ko to pade obo bere yi obo bere yi na fura re oun ti wa bi omo meta omo meta to bi meji je obirin eyo kan je okunrin ki wa lo wa sele laarin awon mejeji se won fera abi won fera mbo koda won fe da ko ilu ti won gbe
1: Aila
0: mo ba ore
1: mi gbọpon le atara mo o
0: eyi omo benrin ti bi oko to fe
1: ebi ki pa gun jojo ale
0: o dagbere faye ese yi ni o fomo meteta to bi fun eyi omo benrin ni oko re to kokko fe n ri bi agbare o eyi omo kunrin ti bi na be na ni yawo ti e na ri won wa jo nba won fa lo reje reje o lati bi odun bi meta nle yi ebi wi pe ti omo re fi wa bi omo odun bi merin gba na nti nlo bi odun meje abi nkan bayi won wa jo bara won so wi pe han ti ni bobade yin le ya o oko ohun to nsese fe fe yi o lolufe ohun ife ohun ayo ohun idunnu ohun te mo bokun ti mo po mi iyawo e wipe awon mejeji ki awon ebi awon dara awon mo o ma farabale ma de o bo se adi pe won jo so wipe awon mejeji ebi awon ojo mo ra won se mo pe dole ebi oko ni olorin mebi iyawo
1: alagbafo ki bi
0: esi ti mo pe bokun an to bi ti an ba ti jo wa de aye kan orisirisi oro won mo so orisirisi nkan won mo se bo mi ba le ya ko mi o feran si o lenu eyin ko ye mi ko yi odije edogun loni ta se le ya Saturday to tele ile ana mejeji jo pe ra won joko pe ati di arin ose awon omo ba o ti so fun daddy ati mommy o ti mu date tele won wa wo Saturday Sunday ti yo gbeyin ninu osu June yi
1: agbe ba mi gere ke mi bo
0: le yo ko ba pe pe wa o lododo omo meta lo ti bi o to fe o ja si ni pe omo kan lo omo mu bo iye ti akoko wo pe boya wa da ni fi se lale ejo na no no wa mo fun won lo nje aro nje osan won ti so lo nbi an fun meji gan lo ngan bi awara ti lo mo bere te koko pe we ya fo le jare mo koko ya to bi ta ba ti jo sun yara se pe yin o ti le kun leyin yo ti yo ba nti won se eni e wa koro le ba ya ni le ba mo lo ba pe pe bo ni tan so o ti da lo don bi o alomo kan lo mu dani boye to wa kere ju lo fe mu lo ni o boye to dagba ju ni o nu meteta e lo kan lo samu wa
1: iwa mama ka te mi mo
0: e bi wi pe amo bere n wo pe aba wa dani o to jare lo to di pa to n so lo n so mo to n so ah oro re o
1: ni ka mo sha mo ko e bora a o ni gba ku edo a o ni gba ku rele
0: awon bere yen se koko le abi ko meyo kan dani awon bere yen to wa lo re ba pada pe awon meji to kun bi lo ko won ko si o le lo ko fun mami na ko si to le ko won lo mo so o ma kan dondo ni opportunity e wa o o ba lawon mejeji ti e odo ta ni won mo gbe ah ola be mo gbo bele se so odo na ni won mo gbe of course mo mo bi ni yen wa ri mi to salaye fun mi e mo number re wa mo pe o ba ni mi salayan bi o se lo niyan
1: oro iko mi ni de olaye
0: o be e wa ni kin da kun kin jo tori olohun o be mi loruko olohun ba to ni le to loke to ni sama
1: akijala oni weli nko o nbe la lafia ara
0: kin mo fi to awon eyan le ti mo ni apopo ti emi ma ni dress mi e re wo wo lo npo mi lale iso gbo o o fe fi okun ni o oko to kokko fe tele re bi agbare oko ene keji na to fe fe iyawo ti e na re bi agbare ti a mo pe tun a mejeji ti jo ge fo
1: oko lo mu ji kan
0: tun awon mejeji to jo ge fo yi le yo ko wa to se fe fe wa ni omo meta mo mu kabo so ti gbo bo se je o to ba je wo se kan lo mu lo abo fe kan sile bo fe mo rara hello hello ah hello oruko yin ni kini
2: dare yakita
0: je wa na da lati busa yo bo ni hello.
3: Hello, Kalem.
0: Emma Kalem. Mommy Elizabeth.
3: Ben.
0: Can you come up with your say? Take on my man, your can you learn? Yeah, become a little femorara. Emmy can't be. As you might be me.
3: I
0: let me call her B. Ah.
3: Oju ti o baba ni kale ki saaro se
0: papo lo ba wa de go
3: baba ni ma ku we kan pe la nfe baba iku akara baba yo eni ta ba fe ye lomo re wu
0: o
3: re ku lo welu mi
0: e se wa ja tun gbon telu mi o
2: hello
0: en gbo mi abi mo gbo yi bayi sa uruko yi
2: o ya dara ke tari mi soro
0: se wa dara
2: se ti o tin ye ko ma fe
0: Hello.
4: Hello, Martin.
0: Emma Kale. Chocolate, you come off fair, we've been here, we've been here, come off your corner here. Ya don gbelu. Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Hello. Hello. Ewa kale. Olorun ko eto e.
6: O bi ni yen du so Olorun ko ma na ko.
0: Oruko yin.
6: Owo se ni lati go Olorun. Madam Owo se ni.
0: Se wa dada. Koko okunrin yen le ko ma fe ma rara.
6: O ma mo ko ko ta ko du so Olorun ko pese awon omo re. Awon omo re so ko se fun go ba ya.
0: Seyin ti ba re lomi.
6: Ti re lomi o. Awon ile anfani seyin fe ti opo mi yen.
0: Ara. E ja gbe lomi. Hello.
7: Daniel Samu.
0: Abara da.
7: Ayo bani obin ta ba fe lo ma re wu.
0: Oh.
7: Ta ku omo marun wa de en ba di gba ya wo jọ ko na yo ku omo marun po bo me.
0: Kabisi. Eyin ti se be ri.
7: Ko lo yan ko mo fe, ko mo fe mo, ko mo fe mo rara.
0: Ko mo fe mo.
7: Ko mo fe mo ni o.
0: Hello.
8: Hello, Kale.
0: Emma Kale, sir.
8: O ko mi da do do yan.
0: Mo n gbo yi.
8: O di gba suru o.
0: Eh.
8: Ko fe kan ma fo mi, ko fe kan ba tire pe Tolorun ko mo ni. O le ro ko kan mo.
0: Ni Tolorun ko mo ni pe ko mo ka.
8: Ah. Yo gba kala ni ni, ngba je ko to fe la koko in ti ku. In to je n fe momo ni.
0: Be se ma gbo, e ma gbo sir. Gege bi okunrin mi ati yin. Taipa yin le fo bi ba n Tolorun ko mo meteta mo, e gba won.
8: Ni ni omo ko lo.
0: Ani omo ko bo.
8: ayi na ma kolo o yo no mi nu ni ma kolo olorun ba wo
0: ale egbo mi se ale ka leyin le fe fe obirin baun
8: eh
0: to ba lohun ko mo meta bo se ni omo ko mo bo
8: ah ko ba ko ba o temi ga to mi leru
0: o ti da o ti da ma da mo mo ma won ta bo pe la ko won se ro ita mi ge ti awon hello
4: hello
0: mo ba di
4: ba ta ni la ti
0: se ta lo soro omo ba
4: ajibole
0: sakai
4: la ti se
0: se wa rara

0: 055 odometa 949 07055 odometa 949 0809 7 odometa 949 plus 2349062 odometa 949. What if I join Lion Shamu fans club? Hello.
1: Hey,
0: my God,
1: I'm
0: a long look on you.
1: Sir?
0: I'm going
1: to I'm
0: ani e dan bere mi to ba je yin lo mi fe fe ba n to lo n ko mo bo mo meta to je bi ru lasumade na ti mo mo se gba
1: emi o le gba wera
0: ki wa le bu okunrin yen fun na
1: emi o bu o emi o bu okunrin o
0: e so ko lo
1: emi je da si ni olo emi o bu
0: o so ri re bayi. Hello.
1: Ariasamu
0: egbon soke tani o
1: Ariasamu
0: tani o lan re ko layan ni
1: Laya
0: Samu. Dalu Zoro.
1: Mondadin.
0: Tani.
1: Lati Mokola.
0: Imale.
1: Lati Mokola.
0: Kune baje fun yi. To ba je yin so bi ni yo mo ko mo bo.
1: Nti ja fi wi mu fun.
0: Eh?
1: Ja fi wi mu fun de wi mu fun.
0: Ngbon.

0: program yi lati ilu Idare. So 2016 mi riko ton bo Olorun ba mi pari e. Odun ina ile keta. So igba ti yawo mi wa to wa ni mo like mo ma try so mo wa asthmatic tele so Olorun wo mi san
1: igba to yen na
0: baba igba ti mo de program yen baba fun wa ni pure water oni ka